0: الكافرين.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجلين دي نيو في تي راديو سنغال تي نيو بولم بولمي بان قاسم كي لين دي نيو موي سن بوكم طالبي امادو لي دي جاريل نيو كي مينغو ماشين بي موي سخنا سي ابي جي ام حبيبه نونغلي نيو nga sédéne ñu ngi nuyu mbolém kuy kilifa diiné ka dalika non lañu nuyu mbolém kuy kilifa aada ñu ngi ñaanal suñu jitum réew yalna yalla dolél ko yalna yalla jammal ko mok njabotam ñepp yalna bur bi am bi dolé dolél ko basir jomay yalna bur bi am bi jamm jammal ko basir jomay jam adina jam lakhira jamal ko suñu jitu keri tam yalna ko yalla dolel te jamal ko papa ale ak ngebotam ñepp nak um habiba ñu ngi ci hadith fuk ak juromel ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam abu hurayra moko netti ni deg na ki yalla yoni di wax ni ku gem yalla te muy deg ci yow nga gem bes pench dana ñew ñu fay la mbollem loy def ci lu bax wala lu bon nga gem lola sa melokan moy nan da ngay wax yiwte nopi bul wax muk musiba bul jew bul khas bul xébaté kep ko xamene gem nga ne yalla moy burté mo yoni yonent bi sallallahu alayhi wasallam te bes pench dana taxaw ñu fay la say jëf yépp bo amé gan nang ko téral ki teddil ganam koku ngemam mo manké surtout ngané lélé amnañu gan politiciens dañ ko yuxo ñi ko yuxo yaakar né amnañu ngem yalla ñak gem fofu la commencé gan ak lu meuna don dang koy akrimu karima qawmin iza ataakum kep ko xamantene borom ndomb la bu ñewé yonent bi ne amna lo xam do ko def ngir mom mais dang koy def ngir yalla ak yonentam ku yalla dara jaralul dara nak yonent bi jaralul lo dara boye bané islam do ci amé dara sey ki di cheikh seydil hanji mansour si borom dara ji moko do wax ku am dara te daraju jaralula dara dara joje do ca jele dara li rek la du lenen yu xoko yaakar nge def nga dara te fek yak nga sa iman gan dañ koy teral man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu ku gem yalla ne bes pench dana taxaw mom bes pench dana taxaw so amé gan so amé décalé dé ko téral nga am sa décalé ngay lek bayiko muy fandé ngay nan bayiko ngay solo bayiko ngay faju bayiko ngay lek ngay tedd fu noy bayiko ci ay lu ñagas nga yaakar ne gem nga yalla ci gem yalla momatul rek mag ñu ñeek ñi non lañ melone ku ci amone reer be mu dess bala ko ndike dana wër ci koñ bi be xamne ken soxla wuko su bëssete mu ngi dekké ko ni ñi mo li moy gem yalla nañ ko jang ajaratu abi ni ana abi hurayrata jeli nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu yalna yalla gërem ko anna rasulullahi naka yonent bi sallallahu alayhi wasallam qala man kana ku nek na yu'minu du gem billahi yalla wal yawmil akhir mu gem ne bes pench dana taxaw bes bobu bu ñewé moy mujju benen bes dotu ci tegati koku moy yawmul akhir waji nu muy mel kon fal yaqul nay wa khayran yu aw liyasmu te mu nopi alaji mustafa gene bu ko yemalé da ngay wax yiw te nopi ndax wax yiw yemul ak nopi man kana ku nek na yuminu di gem billahi yalla wal yawmil akhir ak bes bu mujju bi yalla ne la ci fay maliki yawmi dini la fal yukrimna teral jaarahu te kalem rek mutu muranke nang ko laaj nang koy ziaré te bul ko lor su defé lu bax nang ko siwal bu defé lu bon nang ko nebal ndax yalla nebal la sa yu bon yowmal qiyamati he gaay yeena ngi leblé rek kuñu fay mu mer xamal ne ya ko def nga nek ak sa dikkale mu def lu bon nga diko wéjé yomal fexel yomal qiyamati bo defé lu bon yalla wéjé la nga dekk nga nek sa dekkale mu def lu bon nga nebb ko su la yalla natto be nga def lu bon yalla nebbal lako djegal lako jarnako way li xew de moy di xew tay surtout ci langue politique bi nit ki def lu bax doko nango wax doko nango gis mu def njumte nga dikoy wéjé lolou nga yaakar ni gem nga yalla billahi suñ la fayé nga joy yowmal qiyamati ya koy leblé bula dara jaral di ñaaw kon man kana yu'minu billahi wa falyukrim jarahu nang ka teral wa man kana ku nek na yu'minu digem billahi yalla wa yawmil akhir falyukrim dayfahu nang ka teral sa gan me gan ñew nga diko yuxu ngir amna sa liden moone na ngeen ko yuxo yo xele bañal xele ku len digal lu bon yonent bi mo la digal defal lu bax nga am sa leaderu politique mune defal lu bon yow nga bayyi yonent bi di top sa leaderu politique bes dina ñew ñu duggal la ci bammel da nga xamne dang ko reccu de te day fekk nak la yan fa un nadamu idha dallatil qadam yaru len rafetal len jikko yi waye melni ki yonent bi di wax melni koku nga xamantene mom la yonent bi di muslu yonent bi dafa muslu ci shaytané a'udhu billahi minash shaytanir rajim mu tulenti ci né a'udhu billahi min jari su'i in ra'a khayran satarahu wa in ra'a sharran adaa'ahu yalna ma yalla musal ci dekkale bu bon su gisee lu bon mu wéjé ko su gisee lu bax ci dekkalem mu dal koy neub melni def ko ñu ne defo dara te yent bi ne la tahqiran min al ma'ruf shay'an ñek bul ci xeb dara nga nan defu fi dara mako xeb de gaay adina bi de dañ fay jaar di dem te ken du ko weddi ndax ñi bax jaar nañ fi be dem kacior itam jaar nañ fi be dem yoy itam da ngay dem kep ko xamantene fek nga fa lo xamantene jaaduhul bul yedd lu moy sa bop defal len seen jikko yi doomu adama du top bam banne xam mam ahmadul khadim neena man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a ku top sa banex yowmal qiyamati nga alku man fa'ala ku defna ma sha'a lu ko neex laqiya day dafe ma saa lo xamantene lu bon la te ngeen defat jikko yi te ngeen yeremante te ngeen sutural suturalante li lan la di xeccio adina melni ay tan yo xamantene dañuy xet dañuy xeccio med Seydi El Hadj Mali ngagn la len tia kifayatul raghibina zajrul qulubi tam wax na len fa lu ne dang lo xamene ken du ko meuna wax ne xawmako won mbir mi de doyna war hadith yonent bi mo deme nonu waye dañuy jall ci fuk ak juroom ben ni an abi hurayra radiyallahu anhu abu hurayra neena ben way ñew na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man dama bëggoon nga denk ma yow yonent bi ne bul mer waji ñewat ne waw ñewna de man di denkaani la doon wu mu ne ko bula ca mer fek waji demat ñew ah yonent bi dal dama bëggoon nga denk mu ne ko dama ne bal mer li moy jawami ul kalim waji mer be saga dafa reccu ki mer be dur dana reccu mais ki mer be sa ñaata nit ñom mer fasé seni soxna topat té mu perte té dootu ko amati té li moy bu adina bi nak bu alakhira bi ñewugul waaw ki mer be reey nit ki wala jam ko xam nga di nga reccu té alquran mo wax ni man qatala nafsan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama jahannamu kurey bakkan ci tay ko sa tay moy jahannama kon bul mer yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ma nglay jox ay safara merde ci setan la baye ko setal bu waji mere da ngay dal gis siddit yi dal di taxaw kanam gi dal di soppeku mu ko bu ko defee xamal ne setan safara la demal japp nga julli so jappe rek barke njap mi dina fay mer mi kem ñi nga xamne non la safara non la ndox di fayé safara lolu moy mbir mi yonent bi daana wax ci wal bobu nu bu fitna amé gañi di rewalté yonent bi ne amna lu walay digal yow mi ma gem xamna yow mi ma gem lay wax kon ñi gem yonent bi deglu len bu fitna amé muy rewalt ku don tox ku don dox taxawal ku taxawon togal ku togon teddel ku yeron jasi muy arme yak ko dor ko ci xeer mu yakku yonent bi ne kuma gem bu fitna amé manifestation bi am ni ngay def waye manifestation am yonent bi ne togal nga dem nga wax def yowmal qiyamati lan ngay wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam boy jeggi sirat bay surux kon gay xam leen ni sirat mu ngi seen kanam ndaysan ci la waji ne man de fitna amna togna tedna duguna sama keur tejna yakna sama pa lepp samay arme ben way ñew fekk ma fa ne yow fo jaar ma reey la yentibi xam nga ni ngay def mu ne ko xam melal ni doomu adama ba doomu adama bi tuddu habil lam waxon qabil ne bo talale sa loxo ngir fatma man duma ko def te sayoma faté jël nga sa bakkar ak sama bakkan nga nek ci wa jahannama melal ni habil koku nak bokul ak benen masala be ngay dox ci yoon wi ben bandi ne day jël sa alal xexal ak mom boko reyé perte na bu la reyé shahid nga li fitna amut dafa am lo xamene fitna la xew xew jamono la le nak mom danika bandi ti su jamono la da ngay dem sa soxla gaay di la kar gaay duñu xam hadith ndaysan bo waxe dañan lolou dal nangam dang koy jang nokoy degge soko jangul nokoy degge nañ jang hadith bi imam njay an abi hurayra radhiyallahu an anna rajulan nak ben way qala waxon lin nabi ñel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam awsi ni yow denk ma ya rasulullah فقال ينتبني صلى الله عليه وسلم لا تغضب بالمر فردد مرارا واجي ديم نيوات نيما يونتبي دنكم فقال منكو لا تغضب بالمر كون بايلن مر بو مري جابال جوليل سوكو ديفه مر بي غيف واي nga mer wax nga reccu rek nga mer def reccu rek kon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam moko jar ñu ci hadithu fuk ak juroom ñaar la ahlul kitab don wax ne ñun de yonnati bi jaaxal nañu lepp wax nako bi ci la bok أبي على شداد ابن عوس نينا دغنك يالا يوني دي وخني يالا مو فراتال لواي دي ديفنا رافيت سودون ري نغا رافيتال ري بي سوي رندي نغا رافيتال رندي بي ñu ne ko waaw kuy rendi nan la koy rafetale mu ne xana nga neub paaka bi te ñawal ko nga xamantene bo beuse rek beli bi dag ak ñaari siddit yek sekk li ngay rendi dadi noplu waye nga gis ben way di rendi tabaskem wala gattam nebul paaka bi nan xiss yaakar ne def na dara ndeysan waxuñu la bul ko das mais bokoy das dang koy neub nga laq ko laxas ko li dal leent bi di wax nañ ko jang abi yala ngani di yangi deg yonti bi ne qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allah naka yalla kataba bindna al ihsanab njek ala kulli shay'in lu way di def nañ boy wax na rafet boy jef na rafet boy liggey na rafet way taral len sen wax yi ngeen sutural ko wa iza qataltum so len don ray da fahsinul qitlata ndeysan ben way dafa am ay mat dal di jël safara lak len diko laaj nak mané ko def nga musiba lu tey nga poudre ko waxuñu la bul ko ray way la yu'adhibu bin nar illa sahibuhu lolou moy mbir mi lak yalla rek mo koy def setal poudre nga poudre ko wala nga genné ko ci naaj bi wala nga jënd lenn ci produit yi way jël gaz diko lak nonu he Allahu akbar dug nga ci domaine yalla xeccu nga yalla itam momelam te yalla dina la sanni ci safara soko tubut te du la falé kon boy rey dara na rafet nonu la ndeysan bo de sangon sahul muslim amna ñu nane unk bok na ci rab yi nga xamene ño doon xex yonenti yonenti bi nak ne ku gis nga teylu ko door ko ben yon mu faatu am nga temer yol nga door mu may nga dorat doko jall jam muy ñaar am nga juroom fuk lol la yent bi di wax demal ci suratu demal ci sayyul muslim dang ko ca fek yent bi ko digle rek ben way ne lol dal waré su ko ray yent bi ne ray len ko ndeysan ndeysan ndeysan amna ay rab yo xamne def ne bu ko ken ray amna ay rab yo xamantene fawasiq la ay say say lañu dañ leen di ray fil hil wal hurumi lol motax moy iza zabahtum so leen di rendi fahsinu na ngeen ti rafel azibhata rendiga wal yuhidda na das ahadukum ken ci yeen shafratahu pakamba wal yuri ci lay nopal zabihatahu lamuy rendi kon mbok yi ñu leen di sante leen gërem ci and bi ngeen and ak radio sénégal di ziaré seigne abdou fatah mbacké di ziaré seigne khalid mbacké di ñaanal yalla jamm ak salam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولا

koy waxe nonou la wa xalam de li nga bëgg dafa am lu mu lacc jox ko ko fi ci radio senegal muy la radio majeur mbay ma jagg may sa jor boromal bi ci gawan xam nga bu waxti wi joté rek ma peutakal sañi rof galani jël ciol mi dind ci ñaari pek mu be xex dama ni yor leen sen noppi garmi rek ma bëggal leen lepp lu ngeen degg rek waxu garmi rek lay doon ay ca gaay radio bu mag bangok mbay ma jagg may sa jor

0: ko ci ndaysan dem bi bëcëti dama lay bëggal
1: ñu
0: do bi haye ay bon na solo ma ko ci sama papa Alhaji Ndiaga Seck.

0: Michel. Mbok mi allo.
1: Allo Alaye Diouf may.
0: Allo oui.
1: Baba ma nga def yaa ci jaar.
0: Wa mais ma nga sante Yalla numu demé.
1: Waaw sante suñu borom rek jull ci yonent bi.
0: Ndaysan.
1: Ila contane bu baax baax rek.
0: Dina jëf sama waji.
1: Ma nga lay woré fora nak ma tuddu Amadou Sow.
0: Amadou fo may woré.
1: Ma nga lay woré fora fora fuñu jaay nak yi.
0: Wa fora wa wa fora.
1: Fora ci dal ba waaw.
0: Wa fora wa ndaysan.
1: Ñu contane ci yow bu baax baax.
0: Mais wa fora dama lay nam ñeeri ngi am jamm.
1: Wa sante bi Yalla bu baax rek di contane ci yow rek.
0: Ndaysan.
1: Dañ lay déglu sax su ne ay affaire lamb bi sax su yow lañu déglu bu baax baax.
0: Wa fora da ngeen bëgg lu do ngeen bëgg lu riche motax ngeen may top.
1: Billahi fo lañ koy tek rek 82.5.
0: Wa wa 92.5 jërëjëf.
1: 92.5 Yalla gudd fan rek yow am ak jamm rek yow ku baax
0: nga. Non bon amul ñëriñ bon amul ñëriñ.
1: Billahi wallahi lañu déglu daf ñu naxal bu baax baax yaa ngi ni wét lu dindi suñu stress.
0: Ndaysan déggal lolu
1: wa wa bu gon na ci trifo nak bu baax baax.
0: Bu gon nga
1: Frigo, xam nga man frigo rek lay déglu.
0: Frigo.
1: Frigo bu woy kat.
0: Ah Sherifo.
1: Waaw.
0: Wa Sherifo, wa dala ma Sherifo.
1: Merci beaucoup. Ko tane yow yow mbay.
0: Jere.
1: Ah, ci mo leeru, xam nga fol la.
0: Mo takay pour bon.
1: Waaw, parinama.
0: Wa kontan na.
1: Merci, jaramo.

0: ay jomone ko nete fi kumu neexul noy def fi ci radio senegal la radio majeur mbey ma jaga may sa jor borom all bi ci gawane sen teranga senegal ñu and ci ak wa won xibet ñomay gungé ba 12h mbokk mi allo koku
1: dom bay
0: waaw elage ma ngi lay nuyu
1: kontan na ci yow ma lay teul bu baax way
0: ma la gëna bekk elage ma la gëna bekk mo frère
1: way ma ngi neuy ñu fi jaar ñep di kontan bu baax
0: ndaysan
1: way yow da yalla na sa jamm yag del wax amine rek
0: amine way elage di gën may ñaanal ndaysan bi la ci yeen la ne
1: département ñep ngi kontan ak ida murid
0: jërëjëf elage mbay
1: ok di neuy nak wa ndun yep bayuma kenn way
0: ana jëri ngone ma samba
1: way yow bo paré may mako bala nga jéx aw bi da baax re war keur so lay
0: ndaysan wa aw no aw benen affaire la
1: waaw ma ngi koy jox bay mbay job nak borom musique dem dama koy tewlu de
0: wa bay mbay job waaw ndaysan
1: wa ma ngi koy jox lu bari wa ak ñom aline job
0: wa koku sama papa la ndaysan bay mbay sama waji
1: ok na la baye nga doxal ba ci kanam
0: no yow da nga baax legui nak bayil ma def immigré bayil ma may la youssou dour immigré bi ay ci kañu dem ay ci koku moy aladji mbay ndour ma ngi koy beggé bu baax diko jajeufal ay ci youssou ñu dem

ay jabo ne ko Youssou Madji Gueye et le super étoile de Dakar immigré live Africa ay jabo tay duma ko teggu gay ay simili mo dess journal bi ci walum ko ci aja awo cissé waye bay

0: Cheikh Tidiane Ndiaye gollema juddi pewi kanko wadanto no en kabruji jajje demgal faraysi do RSI to bangé karalagal ko Sely Noël Diop e wonde sokhna Thiaba Seck chaîne nationale ko Adja Aramfal e yesande ko gidom gidomon Silmon El Hadj Omar Barkabal en pudro kabruji men dabbe demgal pular e mawdo leddi son excellence Basir Diomaye Jahar Fay kanko ardi golle e fedde e wietende CDAO ko kawtal leydele afrique de bangé hirnange tawi non e sanga waktuji sappo e go kadi o bismima be don be ganduda ko wondobe taw ko nyaawobe ñu suudu nyaawirdu fedde e de don kawtal CDAO ni organisation communautaire gede de non bari koto Abuja wuro la morgo federal mo dowla Nigeria ko be njoyo tawi kambe ngoni kadi nyaawobe hesbe be todda ngam kadi e lefol mabbe gol hesditinake tawa la jal mun ko duubi nay der potital chapande jeegom e jene biwal batu le ardibe le e la muji jubina nyande sappo jene le juillet hitane unadi de no gas e jeegom ton to Sierra Leone ko fati e fagulendi leddi Senegal ene jokki kadi e jodde mum maslaha e ben be ganda jogini be o jogini nyamale etam ngam yewde holno be poti e yobirde e nyamande e nde yenne dum non ko ngudo batu woni gadanu tawi be kotori ko gande kesse de en reunion virtuel ene rendini kadi ben be ganduda kadi hewbe jiabe hen dum non ko nyande e talata hande tawi ko garde gol fedde wala fawru copreje hakkunde le en wi fonds monétaire international FMI gal don potital non ma wallita Dakar hollirde laamu nguyenne e kadi copreje laamu njubbudi ndi ganda waylo wayloji taw ko faati e peje ngam kadi wawde kadi toppitaade e nyamande de wawa tambete tuboji kewdi ndiyam to bi nyande alet de ko lede kewde gonde do e Dakar kambe non be kebi ndiyam wameji ton to cité Bellevue kadi hollitama ni ene joni don do ganda gollorgal Senleka ene jogino ton tiadele jitinide dum non ne e der odo nokku hodbe ton be bendonki andude e odo sa holno be badat tawi non be ngini ballal lamu ko faati ndiyam tuboji de ganda ne Teska ha bonni kodorde e kutorde kewde ya no ton ko jor njay sisi tagal toboji kewdi ndiyam tobdi Teska di hecciyanki do e Dakar e lede saradi hono Osman o ha joni en Teska kam tawi hono toboji di dartima e wide gardido meteo Anasim kadi be kolla wonde golle to bangue e kadi hono ndiyam toboji di Teska ma e der chapande joyi wala ni ha temedere e millimetre tawi en tijja to gande may jetati ha sappo lewru octobre e wide Umar Konté kanko kadi mo wasio en ardibe ben ballite kadi rokkirde kabruji di ko alda njobdi kadi e gar to bangi gollorde telephone dum non ne kadi kanko wonno ko do salam Senegal tawi o jabtotno ko namde Ramatoulaye Sarr musidbe teddube heedi ankobe halirde ngendi ankore dollar Senegal ko dido kabruji dabbi edem gal pular mi tongal non do RSI Radio Senegal International to karallagal o woni ton ko Sely Noël Diop wonde sokhna Thiaba Seck chaîne nationale woni ton ko Ramafal e yesande ko gidimo Simon El Hadj Omar Barkabal boyta Ousseyni Dianka kanko arate dem gal soni ki bandrabe on jaram
1: Radio Sénégal, la radio qui parle toutes les langues.
2: Trinkano maremo owa bansu kunyini tokondi jamu Thiaba Seck do Sely Diop do Aram Fall yano dangani sawakhen Ousmane Diop ano dangani centre de modélisation xibarem ponan kuna jamani ñi manke président Bassirou Diomaye Jakhar Fay agani président communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest igaqilli CDAO ara serebegani serebenu gani juge nu beno gabaka cour de justice agani CDAO ko an choron kuna adi bismillah ken xibaare kuni da dabari no qobe gene Abu Ja agani Nigeria jamani mbanenga bauni kumazitranu karagukuna idi ya sugandi kudo sino nakate bauni dimabe kuna igara minyo korebe dabari iga akili session ordinaire ke sedeawo aga tengana kata linke kwada jamani manko binu ganonga ado guvernama ida dabari Julieta Mundo Kabo Julieta Mpilendo Kabo 2026 sene ke kuna nokobe gene sera lewana lenke kwada kunchoro karagi kuna e taqo kudo hoga tengana kata kwake kibare mbatenga kengana dangi Senegal kuna idawo me kudo serebionu lenke kwada gene kapalemo kudo kalsin karan kuni gidde amana mokobe kenyan chukuni da konanti lenki trata ke guna efe mi kwan kanan ka kun kama ida minyu qore dabari Dakar kudo ina hay lenke kwato kitayu ku karanga ido kapale mo ku kuna igan kawa herudo araini benu wuto bauni kenno hanga tute amuna fankore ni magasigi lenke kwata Senegal jamani kuna kotanu benu gi maka aga tengana kata kitayu ku karanga aga ne wono mokobe kengana dangi kan koto benu ga tege Dakar ida konanti no kubye gini site belwe linke kwata senele kuna ada heri nya kuna hoga tengana kata kura nyumbu kukaranga ina tange bauni jibe garono nga agaburu nga kenye nchuguna linke kwata Senegala hankanga ido mkugimundu mpokoro nga me kudo hoga tengana kata jike kibare nga ado jinkilu kukuna iga siro nini mkwabe harbi otoko kankoto bionu ga dabari Dakar ado Senegal kutu kusu noko nga sere bionu gani meteo kuna iga sikiro kameke kuru sinden kibare mbatenga ida tuindi nanti yerodo October tamunga makamuta nuga tege na utu tankarage makame milimetra serebe genu Umar Konte agani invite linki soba ke guna ada tuindi salam Senegal nanti kako ke guna manyeme hina kenguna asuna moko gemundun dabare aga tengana kata kan kotoku karanga bauni asuda wari nanti CBD kero aladi ke guna kan koro teke nokuye gene Dakar ado Senegal kutu ku suno konga kengana dangi humbe ga tengana kata karan kompu ku nyinde kibare mbatenga nokuye gene commune jigen shorba nanga ira konanti karanka gabe linke kodina jinya nukonga ado sokempo kore nga nuko kenka iga kebe kili ubitai jangetai nangu nyindi linke nangkara linke anga mundarantai nyana nukubi gine jiken shorba nga bauni serebe gane Hamudu Sirajo Balde ado tuindu kuna nanti kibare kuna imasaka ga lawai nyana nukubi gini jigen shorba nga kakara mukunu kukuna ingunyindi daru tenenge wana kibaru kunyamanti inspection Dakar demi bega luga banenga e kha linke kodi do mo gumundu ngame kudo khara lemo ku kuna e ga kharange ke jopana bawni e da konanti humbe ga tangana kata tanchege kharanka kuna e da kunya ta kharam mo kunun timaga kha iga mo kori kuna linke kota hanka kena here kutu kenga sado kharankanu ku kuna e ga ngunyine trinkano marim linke kibaru no kwai chaba sekado selin job do aram fala yanyo dangani sawakenga katakani kuna ma Abdullahi Njai gari ana kibaru tananu kinyanda kai seren kane
3: jokanjal Ousseynou Dianka fagneu sim nanou nga rek no yeg nit ke indaw na na serer yon fa tiaba sek madame djeme den fa ram fal den bodou no machine ka yeg yeg ke rek kan fo president Bassirou Diomaye Diakhar fay anone koy sax wala le no 11h no nyalne tenta do xanu rek ken anone trefo ke fiono gena ma ref na na Abuja na Nigeria no ande koy ten president Bassirou Diomaye Diakhar tan refo president exercice smal nen ref na CDAO na 11h koy ten we def na dam khaxate no malne e anda ba ho dal e mbamrum e kené koy jégetu magal fana na Abuja rek na capitale fédérale fana Nigeria dambodne na betuk den sis kené andi fitam magistrat ka anone gada andodel e ambaru ndial koy ka dawna qid khana haq anone koy o yandodel sax no session ordinaire fe no conférence fe fokat ina def na chef d'état ke mbok na no malne to tar du jaf xamé bitu falim fo bitu nakander ten da andodde wene koy no ande rek mu kene ko yo xafi sax no ñal xarbe fu ñal bi tu nek na wol juillet 2026 man def na na Sierra Leone maga def meta a fit ena no ka xot na no jeg fa aswan sax le Senegal koy xoyal Madou Sour nek xot na itam bela tourner nderum fu anone koy kata sax ne den xalis waro rab da den taref itam wa anone koy gila sax ne fu taref itam la dola anone dal ha daga doxna te jek koy xetu etula anone dala anam bi na tala ta fe xaye taref ka na ken na fond monetaire international tel FMI xetu ma ko len koy arif ka xana da ko tax koy bo mek ref na ndakaru meno xatal refit kanda den fa xolen koy ten dalait ka dalke anone tref me dam bodna rek nako te tam no xaliss fe fo itam programme ni anone tref xeda dab na fo itam ya da take anone tref xeda ngal na ondef dal bo ke xot na itam e ola dole e awago mujo yelef a teba do mo ke anone koy def fe njegna me nana na fe defak a teba do mo ke ne koy rita ngana xaye rog mo ju a jega mayu ke anone koy ka da yakna bo me ref na na xa cité Bellevue e maga wa Senelek gada angañ te len ke ref na courant fe danaka gada degin maga yam ke tawon koy andam e ambugo muccu la den rek no tamala ke ne koy fogole ngi rita maga ref na na cité Bellevue den koy rog mo ju ali andete dal ni dambu gitna yam dal fofu mayu len anone dal e ka ta may a jeg mayu ke anone koy yakana dan den taraf itam tiko rek den fop ka anone koy ka na yakko ha yam fofu mayulene e ati ñi anone koy fe de fac fofu mayule jegna mek ref na on dakaru bondi ki tam rek ne anasi malaytuna ale dal den xaye talata fe fo fet arda ba fe e bondi koy tiga xana wa do ma do deba ate ba ke dal xana da ko may ne talaytna ale ke jangitna na millimètre qarbin betik adam millimètre temed o ya ciungel ke jangitna nu ñal be tuta dik bo nu ñal xarbay nongol octobre Omar Conté tan fo xey layuna fe anone koy ka taxur me ref na na émission salam Sénégal fek na radio fek ciog yaanu ne koy ke xat na rek danaka école sa xawé taw yam jajangine ambet ka xaja de élève hedi na ci ngaten man ref na na comme une fanal zigen shor koy den fa ko den awot wa nge dal ken na lel wet xay jangine xay dalan ubi tay jangate awot wa nge wa ke o jeg maga yam jega jeg école mayu ka anu ne da le maya maga lol fofu lay tam maya maga adak maga e kaga dal ref xati kan xamak no anu ne ko ndir fu jajangine wa dandame dal awot wa nge e tige dal wa ke o retit ne ne inspection d'académie fanal lu gari dem o yam bajena pa koy e betale na ha élève hay yo tok ya anu ne koy jajangine e andeta ambeta bajut kare fitam ko yabeta la anone en de laytuna dal ka ta jopiro ko ecole qarben bi tuta dik anone koy wa ambegena yam ke taxuna njegeyo jajangin fo itam etikorik changnir yaga en jokanu na njala pa ngajanun fa hadisi seno yegni ke ta jegna na mandeng
4: jokanjal pa bax abdoulaye ndjay assalamu alaykum badi manin ko na kamoy la lu mbadu na rekibar yo to felicita radio senegal son excellence le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar fay kaytenu kata tate Nigeria ya o Nigeria ko ndoro han kabi habimu Abuja ti capital o nyun kono kata ate kiti ti lulul nanol ta ronko mimu lulul ti fankata ke jiaye kala nyala mimu ate prete de sarmonti kayte nonko ila manda ate renouveler ninem ate nyin section ta woro nyun kono te njaw kono mimu la conference des chefs d'état e milonu ate de juillet 2026 wucho kono nyin somanda non ay dia ate Bassirou Diomaye da harfa e jeto ate Nigeria han kabi hate mbadi manin kul kabi sibito la kana dimaso la suto samami yalon ka keta siata millimetre kemoti Dakar 500 kul moko nanin dinkira jamaato Dakar janto kayta nyonko mo lulu wole fata Dakar nin Touba mi mudronko ate premier ministre la funto da dantina ko in ninka man sakunda ni la sonde dronko milliard kemé kononto moni kili be min talaka planta ka londi fo min satna min programme ti e segni inondation banu nyaminto min bokela e la priorité de min mo Dakar nin Touba sansan kol moti al amin lo wol ya fo to momi na kunun atata visite la ka wodin kral djube milialon ko bi la ko dalbe djio konole ate unité 7 parcelle jahay katafo ate kermasana abali konon no bota jetu don har kabi kayta don ko ate sama mielan ko aketa adinkirato don ko ate inondation la fanato ti cité Bellevue de kayta ningo bitilo to mimmo ate courant man tarajeto to momuna ko dal nin ka beddol biwa farin jiola o tolbe tunendi jio kono o jornja sise la photo jitu don ko jama ko le portable tuta jiolo kono ke kunta ke kanandi jeki jeki ta dor yele larange aba farin jio la ifu lafta funti la bantor fanay mon funti be marandin teraso kansanto e be nyo mako la wol nyama e mon funtino momantano han bidikolto le bakasol betinyata o koliabe wol kono bari han kabi nyin tembola mi musorda sol ti militerol funtita jele kata ke mako ko jiota ka be pompe ka kisa jeto ka ita nyin tembola wol doko bijeto han kabi anasim ko donka mambande ak donko kabo ate bila fokata fo ate nyin karoti li tang o bebe kala jioleti kabo le 8 kata fo le 10 octobre donko han kabi modsi hakilo tu mu ate 50 kata 100 mm kanga se bonole Senegal et tilji bankola Dakar bo wala kono tuma dron ko molsela hakilo ta ke hakilo luta ke la ifam dron ko ke hakilo tu ifanto barfana e bafala mimu ate sonatel fana mimu information ti manyane ka jo ate sonatel ka to information mu droit be nyantralon le tel dum fam mimu anasimti ni be information kala e ka sonatel jole bibe l'Afrique na sonatel jo na ka to nyama be ya so la portable kono be salo nyama kato wado buje to hani tel sa information di dolbo kana kalmuta conseil constitutionnel han ka bi haya kele katum passé fe lu ala kamana jetu mimo petrol lo fanna te ka jubé kota ka kiskis conseil constitutionnel ko dron kan ka bi nimo ko timi alon ko ita mutanu law kono dron ko mimo alpha balti mimo ko docteur Moustapha Fall ani ndudu wade tan ko dron ko nyin ka mimo ate assemblée nationale ti bu ko kul sambaku na keto nyama dron ko wal yati na conseil constitutionnel ke ta ke lu ajama ka refoulé luga min siata école tanseti be min sorna jeto don ko ka kitani ko elewo la man siroke anin kan ka be karande bak memu ate table bon faranti bar fanan e be kumbo la fanan l'école milialan ko dolwi bi jeto don ko memu karanal fananti sa fonno don ko wol fanan be daminto e manketa je bakele mari manin ko na kam wala luka kitani ko l'école min fanan be ate communisien so dolwi jeto inonde tala ubite jangate wote kenula bar dantal milialan ko don kan ka bi yalon ko jio malloje to ko donc e be karan commencer e lalé até ezien so dinkirato wolo nyinti programme e be nyon danalalé mbadi manin ko na kam lalu nyina muna banko kibaroti ngamen kamanan lan chaba sek jemol be RCJ taw akam fal ko ne wolé be scène nationale diku fal wolé be Dakar FM mbadi ma khadisi se wolé manin kibaro diala ala baraka kibaro banta tanaf kata banger kang almanti nyon ko nakayrala cheikhou badjol
5: banabjolé si se mandi mori sunti biyara jamaango be sim fimo wadu se fra maftay ko Moussa Mendi Madaba sante gimur nyang maketu lo hante dimbo djuma fiati ta radio Senegal international ay mo nyang manyalte wewi kia ina ala min Senegal ma toma atombo hante di Nigeria gimbo Abuja e du wato sa to marande e o mo hunyo ma gigi mesim bi gimo hunya mbambang nyaasa o mabatin fofu ngul famba gimbo ya binya fi sidiawo fe ma fongor ningo cimbe nyango bon magini biole ngo cimbe nyango bon ma we madu ina ala min Senegal ma tonan sa to marande wilwil ma bar bon to gid mo an to ka sak ngalak ngang hurnya makki gimba ma hidmo hurnya gema ki gi ngul famba Nigeria ma hidma we ma biginan bi nyang bu chief bi gima bi changa mi na changa ngal talab nyu ngba ngala we ma bi get nan nya gres ma bi changa nya ak nyob jop ding ja fi gamba ngi gresik talla gima hurnya ki tingi gima hurnya pinti ki yutina mo ndun tangin mo bom ngi biasi ngimmi fa ci ngim cinta lama hurnya ngi frengi def ma bi ngi nyamo we ma ginya gambañ ma bi cetina ki gamba ak lecci min cinta labdi di juillet après bi nin bo mu serer leone ko beli ndi we antu ma hacima ba ngud na taw mu hunya babti to mu ngala mu hunya be ke telbi nyang mantira tiro to to tiro we madu ginya da gar wo mbo ngutru ndang yan nan getaw du lui ak be ding hala ma we du ginange ina lam mang bi nyang ginne ma jalo be tambe ina premier ministre ma e ma su jur nan bin tidni ministre mu hunya bamba babti chaaji bamba nyaat na wuma be me nan samindi bin ngi ge me se getta kaaj ma san jalma be ma dan jete ni gil gamba get nan nya ayab gingi kud mu hunya bi anti su milliard kemi cinta la ngi jimi sibu wada agudum ban umo hunya bi jangaliptina agin cete ding umo hunya bakti gwedi ko mugim bo gwedi ngalako sagu man tingani kontili mo hunya ge ngumutu ban sami ndikso barbi lof ne kite dagar wombo ngutuba ya bi faya hinna gule mbun gi mo hunya ngutir ma yalu a porbema en nokkudum nyobma libi ina al aminu loma binam bi gi mo hunya agid na nyala mo kimbo ayandi njeccal non tangin mo aya bin gi bi mo hunya bento betor labre ngala njalu bi tambe unité 7 par 16 asini e dati ma jahay go bele tatana kamil baskini kermasar go bele fef ndubagi fi mo hunya labre fi yandun tangin mo be ma fana gindana nga bo yan dun tangin mo kalak nangke ma fana binyang bi chief bi ma hunya gomba ma dasu kalage ma enjenja chanu yamo yanti dagar wombo to tantuba ndi we antuma hajiba banto na mo baptimbo conseil constitutionnel bek du ndi jachal nik député ma hunya be kwa gibi gi pasteur njarma be thamba bi yambe abote lo ma hunya wewe bapti gi ndoktining min baptimbo contre ma bingi nyamo aw mo bapti ni garcin e ma duti bi ma lo we ma gasen nga ba ma be ma besina lo we ma bi kit ne nya wit gi jal wadang ma hunya we ma wi lo ma santu nga ba mi hidma ya ndun to ngi mo conseil constitutionnel bug map ki butuma hunya hen nak go ma ngi nyub jub dul ma senegal mo ba du sed nak nyantete malma de yamba ban ndoktip toti également wegu mo hurnya mo bamba ndi jaccal ne bok gima ya boote mo loi assemblée nationale a bambo ngou soutimo ndi jaccal le fagumo o ma won tegu mo hurnya bi ñop diop di beg ma dul wa mo hurnya we bi député ma gina assemblée ma wotete loi we ma bessi nak mo bi to bi tawit ki jall wodangu mo hurnya ge ni ñop diop di ngou amba weti ngey mo hurnya gi docteur Mustapha Fall e ginan an nihil ngam fufur apport mo hurnya bapti fit fi mo hurnya fegi fimbi jangobu tuba e get na ñandun to ngin mo o ma bo giambo samin di bombo kibi mo hurnya binti tuk na lekimo hunye ke kuiga wotere gwa masam binti kingi nilo ponche ngwewe ku mantingani ngbata kiki bo hunye ngin janma nyama ngetabo ndiwe antuma hachima bigimo hunye be kwagi anasim ngwef pok milgo ateba atedwa beg du get nanya bya njalma binyama bithambo alama gasambo ngam nyantira tiro ngap tiro sami de basagna ya angwa mu kitasu alama ndika sang binyama suko tene dagar wonga kalak nyobe beg mo hunye sang hinono tuknale adi imo hunye he megi Omar Konté ginyaga da bambaga kidneng ina alama Senegal masami de dangba njalma banga to bob sande mangum nyang masami ndum bakking ba kontile suko tina bo anu togi ginyantin kodi sambo maragi ndin jachal ni ngi sante sante ma benam maraga sinin binyang ma bi jeb katin binyang u genangi abo ngubam ndi we antu ma hachima ma barak ngi we giya si jor ko bele bek madun dun tangin mo karam ngo gimba ya folo bi gutin garang ma janga hupta nguta ma nyal garang ndi bi chet mo bidat wa mbo bitam maragi tel ngba ya bitabi te gutin garang nyub ka jima ki mo hurnya gedima cheta gi ma ke gedi bofigi angan to kol ka jima fang mo rutuma dikka gi ma ke bitta mix mixing ba ngi tinga mo bi ngette samindi gil ko mo bitti cheta gi lo gi ma bi nin janma bi ngi tin cheta ni wili ponche ya ndi ngewe karam wamba bi amba folo wamba samindi nguta ma yal mbolo ge bare kitele ya bitopitha gi kutin garang mbunga chima ke gi mu hunya tikki glorang ba mamo binyamu jimbo biara bijama ngi simfimo do dus chaba seki je menga binyamu gina bek patabe glan ba ma bil bonja ntama sa ntoro santama do biama ma se gun chama en jotki nanga nya ima hunya hime higi biama banu chola ma binyabo chef goods sani
6: se kuma ne njom de sa fini sa mu po kam ni ka jantene radio senegal am de machine o mo chaba sek je me di coupalor ni lo bolo nanga am yani fanatu mo fala basuru jamaay fay om di mafo mati nigeria mankami om di fuk fati cdao jatte babaje ku juge kanu manji ko ko je e bat forum kami cour justice ati CDAW ekila na jatu bujumara kubate furim di suke yati Abuja capitale yati Nigeria buko kono futok moke mi mankami panuku fajule manko lako be di sila ko masuke la be simit sono sipakir moke mi di conference yike anu manje kuni fana kanami di mof pati CDAW di pop kan manje buko konto panuku manje bunku ngolane ku jomil yoko pop na baje bagam di ko manje bon ko ngolane ku kotulu bukanak nulo bal di wanu manje mi wawule bi fangdi ula lemite lo ben lo bo fanku na kakaw di nyam yok mala munaken di silopo jabe di wanu manje ulok urung waju pa moke mi por jat suketi dakar di susu kasan manje sos na me di ula senegal kone pan ku kane e program yanu manje pam fang similiar san keme di kanku ba kira na pento rike moke mi amia premier ministre wala la awonk kami ko ministre de bukan kanu manje bu ko kom di ka gororo di ka premier mala mu kelam pour jatte di dakar di touba jabe di susu sanu manje bu ko ko yoke fang barefu kene la ko la ko dika jato di lol wajjo po ami premier ministre Amadou Al-Aminou Mohamed Lo na jawdi kalola kami unité 7 parcelle a seni jaxay di pop kalola kan klo banya kami bas keur massar bopé di lol waname Dakar kula bal di mumelam be jatt pour jatt fukenum jatt be kajom meteo kone mité pané fang mané elubé kamat anala ko jatti pour namange bu nangola né pour bu pop nangola né akano no manje elati yokeno fang nyami a directeur ati meteo di anasim nané pan fang man lubé jabé di flegna fe fatoto amna fujé mé badj ko nakono o ñen di kubakir moke me de kondi elob anula ko jati pour no manje bonu ngolene kan yoko ro jambu yokeni odi si sukisa jopo e pam fang man lobe kamat ko no mala di e pour yolla no manjal nenu ngolene o pour anu ngolena popo jantena jak wa anasim elobe wala meteo pour jatte di dimanche e wojinya fukenum emité lo ben lo bo fang di panwa mi Dakar di pop tike nyang sukeyati Dakar di kalola kanklo benya Belvire roitu momo Maris Senelek ramenge ukanywe di broka boli nya kakin mi pop di kalola kokela konne kuyo yoko fang Bangkok de kenga gouvernement di etat du Senegal banko ngola ku sofori le mati su joranga soli si kanyo kanyo Burkina le pop ro mokana mu mera mu jujaw yako mu noken be nyaaro moriya moli mu jey ak pop kajen yako rike pop no manje ko gorwo fan ku manje bun ku ngolene ku ciokori bare bu ko ko di law gouvernement mané fak mané e jegori di ku soforin di esuke yang ko beña mangol di community bala département di guduri kamenge koko disile ko bajote kora yang ko ngene ko nyakir mu melam pop mako non bajote posete sante ñe esuke ke la koko di kenga gouvernement pop mané ngolan famane soforil ku seka pop la ko jalta di rong bajote wan ko ngolane ku baje di kasontineur bare pop ka ko kanu manje koko maraîchage ñomi jardinage ko ngolante ku baj wan ku mangmi bare koko di ken gouvernement mante pan ku ngolan ku sofori di ñak mu mel di si jorang pop di ku finance yo mi ku senil sukuri sayaje nu uja di kakambula ke l'école di kapana ko la kami commune yati chicken shore koko di ñes man kambula jatte di ko ngolen kulibot wala pop di ko pouren mafosam jabe di mumelam kamaro leblebi fang uja jatte manu jatto ban kami kajumum no l'école je kakambul ko sosof na letu ngolen kano finkil kakambul tay no tong tay ro ngolen te kano di kapana ko kila kami chicken shore si l'école sa jopo be alte ko manjut mantre pansung malen sikambule ami amadou sirajo balde o ajato jator di silekol bare pop nane fnaka fanu manjumi l'école kambule kambul be matiku musa ke lebele be fango di boko memela momro be jatt ma fasam pop moko nam ko rangan ba wont si classes o jaja di upanu ke podi luga ro moko nan koko di kapare kanu kana kunyilak di si classes so yomi l'école bare tankor nya baba jisi l'école sa jopo sa no manje sa kambeni mati ku musse ko lettre si joran popo si lettre yomi si la koma kamaro lettre wa fanu manje wasume nang l'école e kambule kajumo bare gouvernement di ministère e yoken mi éducation ko di djok manté pan ku kambul kajumo manté ku ñirak lettre ku ngolene ku jox bare kami ku musse ak boko fuken ku kambule manje la komi kamange no banen jomu de saloni sal kami ka soforandi suma sanasu ni la bolu djoko oral kajum sum jade metti no mataf na fi ko sumay
7: jamano ko ko fete wa cha ke bolu ba jamano yo ay sadana
8: gangi wajuru ndongoy nek ci pression ci ndortelu ubité fo école atum 2026-2027 ndiegumbi numu ser lol ci en ci barab ci école privée yi fourniture yi cher ba yegg ci lol ci jamono ji nga xamanteni ci kom kom bi dafa tagatembe ci geneen walu ga taw yu bari ak jafé jafé waami bi nga xamanteni ci néméku nañ ko ci yenn ci barabu jangukaay abri provisoire way itam ñak mota di jangale kat yenn ci barab seen émission gan gi ci talata ji juroom ben fan ci le octobre chatum 2026 di chambar ak kisaat yoy le jafé jafé la tamude indi ay safara ali ndjay diouf di ci dalal abdoulaye fane moy président union nationale des parents d'élèves ak étudiants ci sénégal Mamadou Diop di inspecteur d'académie bu Kolda waye itam Idrissa Gueye di secrétaire général bu inspection d'académie bu Pekin Guedjoway gan gi ci talata ji bu ñent waxtu ci ngon jotté ci radio Sénégal international waye itam ci mbolémi banqa su xarala yu bes yu RTS

0: lu ëpp ci doomu sénégal yi ci dëkk ak dëkk dëkkaani lañuy yéwo mu doon ab askan bo xamni su liñuy gëna yëngatu modi mbay doon ab secteur bo xamni nguur gi def sé sukkandiku bu baaxa baax ngir rek mëna am ay bëgg bëggam lu jëm ci walu économie mbay fi ci bir sénégal yeen jéego lañ ci tek ngir rek mu daadi am doolé ana lan moy ngeenel li yeen jafé jafé le baykat yi di jankontal bëss bu yalla sak yeen jéxital la mbay am ci li nga xamni rek mom modi alam bi ngir tontu yile lacc radio sénégal mi ngi leen di dig dajé seen bir émission mbay mi don jotay bo xamni talata bu na lay don ci bu juroom ñetti waxtu su guddi joté japp juroom ñent waxtu ci radio sénégal 92.5 mbay mi mu don jotay bo xamni di ngeen ci andak abdoulaye ndjay
1: bokk yi ñu ngi leen di nuyu niñ koy défé rek talata ci waxtu bi ñu del ci wat rek ci sen émission mbay mi tay nak ñu ngi andak ki di Khalifa Lo mom mo fété fele ci machine ba kodu biay kodu la linguère mo nek ci tenue d'antenne bi ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu tam auditeuru radio Sénégal ñi andak ñun ci émission mbay mi ci waxtu bi di nuyu tam baykat yi yépp ci Sénégal baykat yi ci aduna bi yépp ñu ngi leen di nuyu tay nak suñu gan di bay di ngom mu ngi dekk fele ci datel ben tundu bu tuddu datel nek ci ñahar mom lañu dalal tay di baykat bu mag di tam artiste bu mag ñaari la bolé mom day bay day woy day riti han lolou yeb dakoy def xamna ne sax temu am lu laalal fi tay ci mission bi be di ñu lay nuyu
2: Abdoulaye Ndjay ma nga lay fay yalla ñu yalla serigne bi defal jam
1: amin
2: yalla ñu yalla defal xiwal dal
1: amin waaw be di yow yaangi baye ko datel
2: waaw
1: datel fan la
2: datel de boru ngayo xem la digënté ngayo xem ak tukar fofu la dekk datel
1: datel si ban commune la bok
2: commune ñaxar
1: ngeen bok wala ngayo xem
2: ndax commune ngayo xem waaw
1: ngayo xem ngeen bok
2: waaw waaw commune ngayo xem lañ bok
1: ok donc yow artiste nga waye tam baykat nga
2: waaw damay bay di riti di teg lepp lay def lal
1: mu melni sax tay nga baye ko deuk bare dang don def lo dang don gong gob wala dangay
2: ki bele waaw commencé guñ nak ngob mais xamna ne alarba ñu bari ci lañuy commencé alarba bi ñew tax dugub ji dafa sangu wu don dal
1: ah dafa dess be legi
2: waaw dafa sangu wu don fokk pour taw dal li ci nek ci kaw nonu rok ci suuf waaw
1: c'est fofu ngeen tollu dal
2: waaw
1: donc yeen bok ngeen ci ñi soxla ndox ba leg yeen
2: ah waaw suñu amul ndox kay xamna lima gis fi mu taw Dakar gi kay su ko tawon ci dak ba
1: barke dem taw bi fi yamone ni
2: non day wis non rak mais nak gis yi mom bet pousset lay wis motax ndox mi daj jotlante mais tawul taw bu reuy
1: comme taw bi mu taw fi barke dem yoy
2: fi ma gis fi taw bi ma gis fi Dakar taw ko fa
1: soxla won ngeen ko fele dekk ba de
2: bu bax fim tol ni kay suñ ko amone kay mu am dool rek kon day suñu affaire gëna bax dina bax nak mais dina gëna bax waaw
1: d'accord donc yow fimu nek ni lan nga bay di lo bay ren
2: mon dugub rek gerte la bay donc
1: bayo gerte gerte bi numu tudd sax gerte gi bayo ci lu bari
2: non bayo ma ci lu bari de lu yam rek la ci bay ay fukk ci mu rak yoy rek waaw
1: lo legi lu waral lol nak
2: toli la
1: non dafa fogné comme ni en général li gëna bari ci gerte lañuy gën di bay parce que ding ci am ngogn ding ci am gerte lo jaay yoy motax ma lay laaj
2: mais dugub ci la
1: bien sûr que dañuy bay dugub kay mais li gëna bari dama gis na légui ngogn bi ak itam gerte bi nga xamantene di nga dem jaay am si touti xaaliss yoy yep taxna be aussi ñu bari ñu ngi bay li nga xamanteni mom moy gerté hein dugub mom dañ koy bay bien sûr
2: waaw mais gerté dañ koy bay nak mais dugub bi dal mo gëna bax
1: waaw parce que ci la ñuy dundé lool bon voilà
2: sérer mom so xamé né dañ ci na falé fukki bari go dugub suuna xalam day dal gerté gum da koy bac rek jaay tak lu bay ci kër ga ñuy togué ay ay bas rek ay mbaxalak sagal am diwli nak yoy bax ci
1: légui bay di jamono ji lan mo ñor lan mo ñor fofu ci dëkk ba waaw
2: dugub dal ñor na
1: dugub bi ñor na
2: gerté gi dem na bo be bo ga ñor dal yefi taxaw nit ñi sax tiiton nañu yalla mu bax mi nak nga xamne dara tew ko moy def moy dindi ñu am ta mu door ñu nak taw degeentaan taw bu bax yeka yo kat ne tek wa tek defar na ko mom defar na ko de
1: donc yow ci mbey mbey nga juddo da naka mbey nga xam
2: fim tolli mom mbey la juddo mom la xam mom la yaro
1: mom nga yaro
2: waaw
1: legui mbey mom nak tay suma la don laaj fofu ci dekk ba li ngeen faral di tok di waxtane mbey mi lan ngeen di waxtane lu jëm ci mbey mi lo xamanteni dina ko gëna ñongal manam mu gëna bax gëna am ñëriñ
2: ah waaw e fi da fek na ku bay sa ye bo pare ah be defar ko bu mu ñu sekk nga di ko sax saxé baxut da nga wara taylu ah denc ci sa yef dal so ci waré def dara it nga xaar bu mu jot rek mais dafa am ño xamné dañuy bay ni bo gis ko diko sax saxé mu téla jeex té ka koy jëndé juroomi dërëm suñ dé ba ci karam fuk la koy jaay xam nga lolit war na sétat
1: bon amna ñuy ñew fofu cien di jënd li ngeen di bay comme gerté
2: ñun ñoo leen di dabi xam nga so baye yaakar mbay dem ba mu yak téerato dara ci ñen ñi dañuy nat ci li ñu am dem marché amna ñu fay jënd ay dugub gerté ko ko den denc kasta ko di ci wut bonofis yoyep day am waaw lolou amna de
1: waaw mais fi mu nek ni yeen du ngeen faral di waxtane jafé jafé yi nga xamantene baykat yi dañ koy am parce que toujours dañuy dégg rek ñu nan baykat yi dañu am ay jafé jafé war nañ leen jappalé ci li war nañ leen jappalé ci lélé wala lolou da ex wul ci yeen
2: ah kay ex na bu baax dañuy tok
1: légi yeen lan moy sen jafé jafé yi ngeen faral di waxtané mom la laaj légui
2: ay matériel rek ay machine ak ay liñuy suy ci
1: kaw
2: engrais waaw lool dal dañ koy day am jafé jafé nga xam nga né lélek nguur gi joxé ñen ñi am ñen té duñu am
1: OK.
2: Waaw.
1: Légui yeen su ngeen nekké ci tool yi. Su ngeen nekké ci tool yi amna comme mag ñi dañ ko daan défé suñu nekké ci tool yi di bay bé seen yaram tang.
2: Waaw day am.
1: Dal di jël ay wëy bakku.
2: Waaw bakku
1: waaw. Kañ seen bop.
2: Xol ba set guuy. Mu tang jër.
1: Waaw.
2: Ba paré ñak bay sit.
1: Waaw.
2: Yom nañu wax dé suñu jappé gop bi gop bi ak gemay mi ñoy and mbay solo ni rek mbay solo ñen ñi di tangoré manam wolis
1: wa
2: amna pa bu nekkon sun dekk yalla nako yaram muy geej fay suñ newon allah kubar gudi dem na ci tol ba lay nelew da ngay deg lamuy wax ca tol ba bala betset mu am yendu mu bay li lepp geej fay
1: donc mom fajar la dan dem
2: fajar allah akbar kay mu dem
1: manam li ñuy wax premier note
2: waaw aso ko koy fek di fek nak l'air bi neex
1: ñuy
2: wax tal du bay ci len dem mais l'air bi su neexé kañ bala bëtt mu am lim doon wër ci bëtt bi dal bay nako bu yag waaw
1: fek nit ñangi
2: neew bari rek waaw
1: fajar bobu lay dem
2: waaw fajar bobu lay dem bok ko trop
1: di be ay ilère
2: waaw waaw amul machine amul dara xana xamone sax mbeyum ilère mo gën mbeyum machine
1: moy gëna set de
2: dina set dina bax mon nga ci bay touti mon nga ci am saxam jurom do touti
1: man kay def nako bay nako ñun bay nañ tol bay nañ ay tol lemb ak ay ilère loxo
2: waaw
1: waaw lool mom jaar na ci bay nako wa legui yeen fofu amna nu ngeen don xana amna ay woy yo xamne da ngeen ko dan woy di kagn sen bop ci yoyu ci woné sé
2: wa ken ku nek rek so tangoré mon nga kagn ba nga
1: yo mi xana mo ki yo danoko danoko def
2: ah man kay lelek ma tangon ba tang mo sété xalé bu jigeen bu ma nop ci ci dekk ba moy tout toram rek di tagor di bay lo xamne waaw waaw
1: non nga ko dan defé
2: waaw waaw amna ño xamne suñu tagoré dañu sét kuñu bok rek di tout center tour nak gëna tangor di bay lu reuy
1: suko defé doto yegg ki bi dal
2: doto yegg dara waaw waaw ah mbay baaga deb lay
1: djegal ki bi mbey bax na kay
2: teytam
1: teytam amna solo lol legui nak ñu gis ne dañuy faral di wax lu bari ci li nga xamne mom moy jiw ay joxe jiw bi ngor gi joxe na jiw ngor gi joxewul jiw bu mu joxe mel ni la mel ne la mel ñu nan baykat yi dañuy faral di denc seeni jiw wa lol yep yow fo si tawé yow
2: waaw ndax da ngay bay ba paré ba am té do am foko jaay
1: do am foko jaay
2: waaw ndax pour nga jaay ko rek problème la
1: ah xana ngor gi du jënd gerté bi
2: ah day jënd mélé lék xam nga xalangu mom dajul souf
1: waaw
2: lék moy jënd bu falé yef yi jeex xaal bi jeex ñi tam def ngund mbap manam mbapatu
1: waaw
2: moy rek dem jaay ci marché yi
1: wala nga am sa soxla rek
2: waaw nga am sa soxla mu tar rek nga dem dekk biñ wax ki fofu ñu jaay xobal ak
1: ci lumay dal
2: waaw da ngay sef sa juroomi saaku wala juroom benn saaku mbala fukki saaku fajaru suba tel waaw waaw dem jaay nga mën nga dem fa ñuy def juroom benn fuk nga dem fa ñuy def juroom fuk ak juroom nga dem gina bambe fofu rek xobal ak yoyu waaw so demé fo ay juroom ben fuk
1: donc yow bay di ngom di baykat di tam artiste dekk datel di ben tundu bu nek ci commune wu ngay xem donc yow fofu nga dekk donc yow gëm nga né fi ndaw ñu bari suñu amone souf bu doy ci dekk ba suñu amone souf am touti xana peut-être financement am touti ndox ndaw yi mën nañ tok baña ñëwati Dakar parce que gis nañ né bari na sumay mbokk ñu bari ñu ngi fi Dakar ñu bari ño xamantene xeyna ku leen joxoon loolu proposé na loolu jappal leen ci loolu mën nañ delu dekk ba daldi de bay
2: waaw waaw
1: gëm nga né suuf ci mëna joxe loolu itam
2: bu baax gëm na ko suñu amé engrais rek lepp ñu jappalé ñu ñen ñepp do ñëw fi ci dekk lañu tok di fa liggéey di am de
1: dañuy bay nawet di bay nor
2: waaw waaw bay nawet di bay nor bok nañ ko de dañu amul kiyam rek dolem waaw
1: ah du yeen am ngeen souf no
2: am nañ souf mais souf zi da ngay dem ci benn kar mo wara am tol yu bar lañuy am mot même so ci wolé lu mot fukki fan ak juroom bala fukki fan mu jeex tout lay doon ken ku nek dal li nga am doyu la ndax kari dañu yokku
1: te souf si yokul
2: wa ci souf si yokul te da ngay dem ci ker ñu xaj ko ñenti cer ñenti cer yo xam nga seen bay su nekk ken
1: waaw
2: ñeenti cër yooyu kenn ku nekk da ngay dañ lay dagal ca tool ba
1: comme borom kër gi su amee xëy na ñaari soxna wala yu mel noonu
2: waaw ñaari soxna wala ñeenti soxna
1: waaw am ay doom dañuy xaaj ku nekk di nga mën a war a am daal cër
2: waaw
1: ku nekk dinañ la cëral daal ci suuf si
2: waawwaaw
1: loolo foo xamee ne mun nga fa béy
2: waaw xam nga loolu lañ lay cëral nag
1: waaw
2: du la doy
1: du la doy parce que suuf si yokkuwul wax nga ko léegi
2: saa bu ñu waxee ne wooli jot na
1: waaw
2: am na ñoo xam ne sax suñu woolee juróom-ñetti fan mbala juróom-ñaari fan jeexal bu yàgg xam nga loolu kon suuf nekku fa
1: déedéet
2: te xam nga ne wa borom kër ak ay doomam ak ay jabaram suñu wolee kay juróom-ñetti fan mu jeex toll nekku fa mais borom kër suy ak ay njabootam suy wolli ba am ñaar fukki fan dina wolli àll de waaw ndax wolli rek mooy nawet
1: wolli
2: mbay mi yépp wolli la
1: wolli mooy
2: mooy jël dugub ji béy ko defar taat bi organiser ko moom rafet nga
1: defar ko dindi ñax bi
2: waaw dindi ñax bi organiser ko dem rek ba mu set wecc su tawee nga béyaat koog machine
1: mu daal di dem jóg
2: waaw waaw su ko yàlla defee dugub bu la ci def nii laal nii da ngay foog ne paaka la day dëgër baax rafet waawaaw
1: donc yéen fi mu nekk nii engrais bi nga tudd léegi ak jiw mooy seen jafe-jafe
2: waaw mooy suñu jafe-jafe ndax léeg-léeg ñu jox ñu jiw
1: bi du baax wala
2: du baax de rakal lay mën ak diwlin waawaaw engrais bi itam ah léeg-léeg benn kër gu ne xam nga ñoom suñu génne engrais ba pare ba war koo jox nit ñi ñi ko ñuy bay dañuy génne chef de lage lim war a am chef de lage it laaj ay dentité
1: ku gay maanaam suñ comme suñ ñëwoon ni Datel sa dëkk su ñëwee foofu bëgg a joxe engrais dañuy dem ci chef de village bi laaj ko ñaata njël ñoo fi nekk wala béykat yi nu ñu toll fii après ci foofu la ñuy basé wu pour joxe engrais
2: non du ngeen ñëw
1: de wala day ñëw rek joxe engrais noonu nag après na chef de village bi séddaleel
2: déedéet
1: ah du demee noonu
2: dañ lay woo ngayoxam ca commune ba
1: ah commune ba la ñuy woote
2: waaw ci kii bi fi ñuy def Seko ba
1: waaw ci Seko ba
2: waaw dëkk bu nekk nga woo sa chef de village
1: ah chef de village yi ñooy ñëw
2: waaw ñoo ñëw ak borom sa ak ñi war a am yëpp
1: ñi war a am mooy béykat yi
2: chef de village bi nekk fii kee nekk fee kee nekk fee kee nekk fee ñu ne chef de village nangam jëla nangami saako chef de village nangam jëla nangami saako yaay sa yaag say waa dekk
1: waaw
2: kenn ku ne jël ber fale
1: waaw
2: laaj dentité yi ngeen def lotor rek waaw ku war a am nga gen
1: nga gagné donc ñëpp mënuñu am
2: su ko defee ñaari saako man moom amoon naa ci sax bëri saako ren mais engrais dafa baax ndax fi ma ko laal rek ak fi mu yem soo fa demee twarka la
1: bon engrais bi ñu lay jox kay baax na
2: baax na de
1: mooy engrais bi nguur gi di joxe wala
2: waawaaw baax na moom ndax man am naa tool boo xam ne daal béy naa ko lu tolloog juróomi at te amul dara xawma sax benn jël xawma sax ci benn jël mais bi ma ko touré engrais ren moom man sax gëjoon naa xool tolloog ñaar fukki fan mais damaa waaru
1: xëy na suuf si moo xawoon dee dafa commencé
2: woon moom dafa dee
1: dafa commencé woon dee
2: waawaaw dee na dee sax dafa dee ci boppam soo jiwee te defoo suqi
1: waaw
2: defoo engrais
1: waaw
2: soo waree am fukki takk juróom ngay am bala ñeent waaw
1: ok léegi yéen da ngeen di béy itam comme ni leneen li à part gerte gi ak dugub bi da ngeen béy leneen
2: waaw dugub suuna rek ak basi la ñuy béy ak gerte loolu rek la ñuy béy
1: ñebe nag
2: ñebe moom dañ koy sarxal ci biir rek xam nga ñebe moom dafa yomb affaire soo jiw soo tibbee loxo nii suy ci gerte gi su defee ñaari gerte def benn doomu ñaari doomu
1: ñebe.
2: Waaw yëpp saxandoo nga jiw ko ci gerte gi.
1: Su ko defee itam day ànd ak ngooñ bi.
2: Waaw soo demee tey tey kay soo bëggee reer cereeg seb ñebe da ngay leer bu reer ba suur dafa saf saf fi mu toll nii.
1: Mooy cere base wala.
2: Cere base waaw. Waaw yàlla bar na nga am rakkal.
1: Rakkal.
2: Rakkal wala gerte. Moom kay suñ la ko taajee kay day mel ni kii neex na de fi mu toll nii moom seb moom bar na.
1: Seb mooy.
2: Mooy ñebe. Ñun seb lañ koy wax.
1: Seb
2: waaw ngeen koy wax. Waaw olof nag di ko wax ñebe.
1: Seb ci séeréer wala.
2: Waaw
1: ci sem.
2: Non non seb moom.
1: Seb
2: ci mooy olof rek.
1: Olof.
2: Waaw olof it di ko wax ñebe. Ñun séeréer añaawoo lay ànd añaawoo.
1: Waaw mais est ce que nekkul de donc seb la tudd ci olof seb.
2: Waaw seb la tudd ci olof de.
1: Seb la tudd ci olof mooy ñebe bi.
2: Waaw mooy ñebe bi. Waaw.
1: D' accord léegi yow fan yi gisoo kii ministre bi nga xam ne moom la ñu jox kii di mbéy mi ministre bi yor mbéy mi gisoo ko fan yi mu ngi def tournée gisoo ko déggoo ko fenn yow.
2: Non dégg naa ko mais man nag gisuma ko ndax xam nga suñu dekk dafa amul courant.
1: Waaw.
2: Datal amul courant.
1: Amul courant.
2: Waaw.
1: Waaw te itam du ngeen déglu rajo it.
2: Waaw rajo yi moom temps en temps rek. Xam nga téléphone yee yàqaaf léeg nga gis ku def di ci téléphone am dootul. toppatoo rajo. Man moom damay déglu rajo damay dégg moom mais gisuma.
1: Mais dégg nga ne mu ngi def tournée.
2: Waaw mu ngi def tournée waaw dégg naa ko moom.
1: Léegi tournée boobu muy def noonu yaa ngi dégg li muy wax ak li mu waxtaan ak béykat yi.
2: Waaw mu ngi waxtaan dégg naa ko de dégg naa mu ngi waxtaan mais man bàyyiwuma ci xel. Waaw.
1: Dégg nga ko am ngeen soxla yow loo koy yóbbante.
2: Xanaa gañ noo jàppale rek ñun béykat yi. Waaw suñ ñu jàppalee rek de looy wowti Dakar moom soo toogee seen dëkk te ñu jàppale ñu ñu am ko.
1: Waaw loolu dëgg la mais xam nga aussi tout le temps dañuy ne naan jàppale mooy li ma lay wax rek xam nga nit ko si mun nga wax ne bëgg nañ ñu jàppale ñu ci lii bëgg nañ ñu yombalal ñu lii du dëgg comme bari na fi nga xamante ne am ngeen fay jafe-jafe tudd nga léegi je crois engrais. Tudoo ko
2: engrais.
1: Ak jiw.
2: Waaw.
1: Leneen. Yoo xamante ne mun na yombal seen i liggéey. Ak matériel. Ak matériel tudd nga léegi matériel.
2: Waaw waaw ay machine.
1: Ay machine.
2: Waaw.
1: Comme yan machine.
2: Machine jiw ak machine mbéyu. Machine bii béy.
1: Machine béy.
2: Ak bii jiw.
1: Ay hu.
2: Waaw ay uyu baax.
1: Uyu ak kii machine sumwaar. Sumwaar yi.
2: Waaw sumwaar yi waaw. Machine jiw mooy machine jiw.
1: Waaw machine sumwaar yi waaw.
2: Ndax léeg-léeg nga gis koo xam ne dina bëgg a jiw si xam nga jiw moom su yàlla tawee première bi. Première taw. Te jiwoo bi am ñetti fan. Yaay mujj yaay am bu ndaw bi.
1: Bu ndaw bi ak bu mag bi mooy lan.
2: Bu ndaw bi ak bu mag bi mooy man am naa machine yow amoo machine. Yàlla taw. Taw bu tooy.
1: Waaw.
2: Ma jóg a jóg takk sama fos di jiw. Yéen itam nga def nii di xaar ba rek ku njëkk a pare jiw abal la. Xam nga kon man ni la njëkk a jiw maa lay gën di mag la gerte.
1: Dégg la.
2: Waaw.
1: Léegi gerte bi fu mu toll jamono ji yow sa gerte sax na non.
2: Sax na. Ba di tiitoon na nag. Ca fan yële. Mais yàlla ñëw na ba defar ko. Defar bu rafet taw fa taw bu baax mu yokkaata nekk kii à l' aise.
1: Waaw.
2: Waaw.
1: Mais est ce que fi mu nekk nii pepp gerte yi est ce que kii su xaw nañ dis tuuti.
2: Bu baax. Soo demee buddi gerte kay.
1: Waaw.
2: Nga yee de.
1: Am na gerte day.
2: Waaw am na gerte de te xam naa balaa muy am ay fukki fan ak noonu sax dëgg gën a dëgër.
1: Balaa ñuy dugg ci novembre bu baax.
2: Waaw balaa ñuy am daal fukki fan ci kanam.
1: Ci novembre.
2: Dina dëgër bu baax ndax tooy na. Taw bu ndaw boobu muy taw su tawee tey suba taw suba daw ngoon. Par taw tuuti.
1: Waaw
2: dañoo jàppale te xam nga taw su baree rek. Bax ba ca suuf ak bi ci kaw jàppalante. Moo tax léegi dafa commencé waat nekk daal bu bees. Waaw mu ngi naat na trop mu toll nii.
1: Te loolu moo bax ci gerte bi.
2: Waaw su xasee woowu ba ne korog soo su tawatee it. gerte gi dotul li muy samp ci biir day màq suuf. Waaw dina samp am gerte yu bari mais boo ci laal nii.
1: Day am suuf.
2: Waaw loolu la day am suuf. Mbaa ngalawu kase.
1: Waaw te loolu tant que mu ngi taw rek.
2: Du am.
1: Du am.
2: Waaw day samp normal.
1: Day normal.
2: Yor doom boo xam ne soo ko dindee nii nga mën cee yëy ba sa gëmañ fees. Waaw.
1: Donc léegi ngeen commencé deqi xanaa de.
2: Déet jotagul de foog ñu góob ba pare.
1: Ah deqi bi côté novembre yooyu.
2: Waaw góob defar léegi daal ci kii lañ jublu ngóob. Waaw.
1: Ok léegi béy di ngóob. Amoon naa ay at. Foog naa ñu ngi koy def ba léegi sax. Ci dëkk ba. Dañ doon organisé wu par groupe ay groupe ay jeunes.
2: Waaw.
1: Foog naa jigéen ñi sax dañuy def loolu def benn li ñuy wax mal ci séeréer.
2: Waaw.
1: Def ay groupement fii.
2: Waaw.
1: Ay groupe ñoo xamante ne. Dañuy borom tool yi dañuy santaane. Waaw. Comme su waxee ne tey altine bi tey dama am santaane ñoo xamante ne groupe bee ñoo ñëw béyal ma sama tool bi nga jox leen nag wala nga jox leen xaalis wala nga bi loolu doon am. Ndax mu ngi am bi.
2: Loolu nag dafa daanaka dafa rare suñu bor xam nga léegi. Su la yàlla may daal nga mën a béyal sa bopp. Nga bay santaane léegi sax daanaka am na rek mais bariwut.
1: Parce que ndaw yu bari nekkatuñu dëkk ba wala.
2: Nekkatuñ dëkk ba. Ñen ñi sax di bañ santaane.
1: Ah dañ koy bañ léegi.
2: Waaw mais am na foo xam ne lu mel ni ki ngayoxeem. Man gis naa fa jéegi dañuy booltoo soo amee ñeenti mbaam ñetti mbaam dañ koy def ci sa sareet ak ñëw jox jéeg yi. Am na ku leen jiitul.
1: Waaw.
2: Ne leen damaa boog ñu xol ni dañ koy xoli rakkin càkk lañ koy def.
1: Ah loolu pour xolli bi la.
2: Waaw xolli
1: loolu jigéen ñi ci yooyu la ñuy def.
2: Waaw xolli nga ñu fa.
1: Nga fay leen.
2: Nga fay leen. Am na it gis naa fa ay xale yu góor. Ñoom dañoo ay lu tolloog ay fukki ñaar fukki xale yu góor. Soo demee daal ba li nga béy daal bëgg a booy.
1: Waaw sa tool su bëggee
2: booy.
1: Nga woo leen.
2: Waxtaan ak ñoom. Ñu ne joxeel nangam. Xam naa suñ faxeyee moom. Balaa ñu ñibbi loola jeex.
1: Waaw moo tax ma la lay laaj ndax loolu mu ngi am ba léegi parce que.
2: Mu ngi am ba léegi de.
1: Parce que loolu ñun ñi sax ñëpp jaar nañ si.
2: Waaw am na nag dëkk yoo xam ne. Pour béyal nit. Nga fay leen. Dañ koy bañ. Xam nga séeréer rek.
1: Déet man kay li tax ñi koy bañ la bëgg a xam parce que loolu bari woon na. Te gis naa sax ñoo xamante ne dañuy jël ñoo xam ne dañuy ñëw Norlance jógee yeneen dëkk ñëw. Ngeen fay leen ñoo xam ne dëkkuñu fi sax nga fay leen ñu dem ci sa tool di la koy béyal.
2: Xam nga tax ñuy bañ loolu. Man mën naa nekk suñ dëkk tey. Nga ne bay di demaa bëgg nga béyal ma tool bal mbaa nga góobal ma tool bal ma fay la.
1: Waaw.
2: Man loolu laa ruus. Man ma jombale ko sama bopp. Te su ma ñëwee Dakaru. Soo gisee panne bu yenu buñ la yenn sax nga yóbbu ko ca marché ba marché Tilène. Ñu fay la nga yenu ko. Loolu moo ma jaaxal. Li nga jomba def seen dekk. Te soo gënee di ko def. Loolu noo ko gis Abdoulaye Ndiaye.
1: Lépp ci wàllu liggéey bi aussi wàllu liggéey bi la donc moom loolu moo tosim loolu itam dina ma jaaxal parce que loolu ngay wax noonu. Wax naa la sànq ne ñu ñëpp jaar nañ si loolu. Donc par ay groupe la woon. Yoo xamante ne da ngeen di nekk ay ndaw yoo xamante ne yéen a yem at daanaka yéen ñëpp yéen a tollu at. Su ko defee ngeen def seen groupement.
2: Am na ngay waxee de gis naa ko ngay
1: waxee. Waaw par groupe yoo xamante ne. ñoom ñëpp ñoo yem même âge bi. Su ko defee. Yow soo amee sa tool. Ñoom ñu dem ba yàlla ko fajar la ñuy jóg dem yendu ci tool ba. Foofu la ñuy añee ku nekk dañuy dem jëli añ. Kër gu nekk ñu dem jël sa añ ku nekk ñu dem jël sa añ seen kër boole añ yooyu yëpp teg si sareet indi si tool ba.
2: Ñale ma gis fàll sax su ngeen d' accord rek ñoom suñu yegsee. Balaa añ jot duñu wàññee sax. Dañuy liggéey dëgg xale yooyu dama naa gis daal benn bés daal damaa kontaan sax. Mbay mu rafet lañ ko béy. Faaf yàlla tawul. Keroog tawul ca suba sa tawul ca gannaaw suba sa. Moo tax tool ba.
1: Su ko defee ñax ba dee.
2: Waaw soo gisee tool ba rek nga kontaan.
1: Bay di moom soo gisee tool bu rafet, tool bu ñu defar bay ko bu rafet, nu lay def?
2: Dama ciy kontaan. Xam nga bay tool ba pare te ndax jiw tool ba pare te bayoo ko ba mu set. Doo ci am dara de, di nga am ñax rek mais doo am dara ci biir. Waaw, defar ko, defar ko. Seeral si dañuy bay de.
1: Dañuy bay.
2: Torop.
1: Ñu war leen jàppale ci mbay moom.
2: Waaw, ñu war leen a jàppale ci mbay mi, jox leen ay machine yu baax. Yombalal ñu ko nag.
1: Dañ leen koy, dañ leen koy lebal non?
2: Ah waaw, suñu lebalee ñu jël de.
1: Damay laaj rek, dañ leen koy lebal wala dañ leen koy may wala nu mu demee noonu?
2: Ah, suñu mayoon koy ay machine, kenn ku nekk benn machine. Boog sax tantan mbaa bii bay ak bii jiw. Ñu may la ko.
1: Waaw.
2: Ah kon de kon mu baax de. Waaw, ndax nit a ngeet tey am nekk borom ker. Amoo machine njiw nga góorgóorlu ba dem ci teg yi ñu defal la machine u yooyu.
1: Waaw waaw waaw.
2: Du yàgg ak yow yàqu.
1: Du yàgg fu ëpp yàqu.
2: Waaw.
1: Donc yow ma laajaat la neneen bay di bay di ngom. Donc yow ba léegi nag wayagoo de. Ba léegi wayagoo di nga ñëw ci way yooyu ngeen doon way ci tool. Su ngeen demee ba seen yaram tàng. Ngeen commencé di woy di woyal seen coro yooyu nga ni ko waxee di leen di woyal voilà léegi. Ministre bi. Wax naa la ne mu ngi def tournée di waxtaan ak baykat yi. Loolu yëpp nee na dégg nga ko. Donc ci noonu donc nga yow nga ne daf leen war a jàppale.
2: Waaw.
1: Daf leen war a jàppale ci ay matériel, jàppale leen itam ci ay engrais, jàppale leen ci ay jiw. Loolu yëpp tudd nga ko fi.
2: Waaw.
1: Donc est ce que moom ministre bi tey soo bëggoon waxtaan ak moom ci loo xamante ne dina gën a jàppale baykat yi. Donc tudd nga jàppale yooyu yëpp de tudd nga ko. Donc mais tourné yow muy def noonu.
2: Waaw.
1: Léeg-léeg dañuy gis ñu yóbbu ko ci tool yoo xamante ne tool yu ñu defar la. Tool yu yaatu yu baax. Ah yu rafet. Ñu gis ko foofu. Mais léeg-léeg daal bari na daal liñ koy gis ci tool yoo xamante ne. Comme toolu góor-góor yu yaatal comme ku mel ni yow. Genre tool yooyu. Bariwuma li ñu koy gis suñ ko gisee si télé bi. Ah si ay tool yu borom léeg-léeg ay kilifa wala ay mag yi daal lañ koy faral di gis ñu koy wone. Loolu ànd nga si.
2: And ci naka.
1: Su dematee ci tourné. Ci àll bi muy dem comme si seen tool yi yow mu ñëw sa ku mel ni yow mu ñëw ci sa tool yow.
2: Waaw. Mu fekk.
1: Mu ñëw ci sa tool seet si sa tool. Yow mi nga xamante ne amoo doole.
2: Waaw.
1: Sa tool mu ngi am ñax. Amoo machine.
2: Waaw.
1: Di bayee loxo di bayee ileer.
2: Waaw.
1: Loolu laa lay wax ministre bi ñëw fekk si la si sa tool boobu mun a xam sa coono bi nga nekkee xam problème yi nga nekkee. Pour mun laa jàppale loolu laay wax.
2: Waaw.
1: Parce que ñun li ñuy faral di gis fañ koy gis daal ci ay tool yoo xamante tool yi ñu defar ba mu rafet. Ci lañ koy faral di gis ñun. Loolu la ñuy faral di gis daal ci télé bi.
2: Mais gisoo mu dem ci. Gis
1: toolu bay di
2: buñ bayul bu booy.
1: Daaw toolu bay di ngoom.
2: Waaw gisa ko sama tool.
1: Waaw.
2: Gisa ko gisagu leen ko.
1: Waaw man gisuma ko.
2: Waaw mais nag su yàggee di war dina fekk tool bu set. Su yàggee fekkee ministère bi mu ngi yàgg.
1: Xam nga lu tax may wax loolu. Dama bëgg comme mosoon wax naa leen loolu waxtaanee nañ ko talaata bale.
2: Waaw.
1: Comme ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy yóbbu ci tool yi boog.
2: Waaw.
1: Ñi koy yóbbu ci tool yi xam nga ministre bi xamul tool xamul toolu kii la voilà xamul toolu kii la xamul toolu kee la.
2: Waaw.
1: Dañ koy yóbbu rek ne mu dem visité ci tool yi.
2: Waaw.
1: Waa léegi dañ koy orienté.
2: Waaw.
1: Yóbbu ko mu dem xooli toolu diw xool toolu diw. Ma ne ko yéen ñi nga xamante ne seen tool yi amu leen doole comme su dematee boog ci àll bi. Pour muy faral di ñëw ci seen tool yooyu nga xamante ne yéen amu leen doole mu su ko defee mun a gën a xam jafe-jafe yi ngeen nekkee ñu mun leen jàppale loolu.
2: Ñëw dina gis de. Su gisee. Ñu ñi mën ko wax suñu soxla.
1: Waaw.
2: Waaw wan ko ne. Gën ñoo dimle bu baax.
1: Waaw.
2: Ndax kon ka ñun mënuñu te amuñu. Te suñ tool yi moom dañoo oyof. Te it amuñu luñ leen baye lu mu tuut am leen lu ñu baye. War nga ñoo dimle. Gën ñoo jàppale. Loolu di laaj ko ko wax.
1: Waaw moo tax ma wax la loolu.
2: Waaw loolu la
1: ma ne ko soo tey soo amoon yóbbante. boko yobante mom ministre bi ci tournée yoy muy def xam nga de nga ne deg nga ko
2: waaw deg nako
1: wala su dugon tay nga waxem jeki rek gis tol ni rek ne xaral ma jadd xol tol bi kan moy borom tol bi fekk du ko xam ke waaw mu baña xaar rek comme niñ koy orienter dikoy won yenn tol yi muy xol tol yoy li wa lol la nekkon di wax ni donc mo ngi nono
2: ndimbele bi da en tout cas baxna ci Abdoulaye Ndiaye ministère bobu war nañu dimbele de xamna dal lima war de séra de su amone lum baye am tol bim bok xamna de du boy la de fekkene fit la donc ak xol dina bay ba bëgga de waaw mais matériel dal manké nañu xamna né mom engrais bi mom lum gën di bari yef yi bax dé ndax lélek nga am lélek ma gis ko xam dafa am tool bu touti dem jël ñetti saku engrais
1: mais koku dafa am moyen wala
2: waaw waaw xam nga moy mom dafa am moyen bu reuy ak bu touti ak bu secondaire
1: koku dafa am lu mu jëndé engrais
2: waaw
1: han
2: waaw waaw
1: après dem jëndal bopam
2: waaw
1: waaw
2: dem jël ñaari saku lijanti rek ndax amna no xam sax soko bëgge jënd ci commerce rural bi té sa ñe amuñu fokk ñu détourner la nga jël ben keneen jël ben keneen jël ben xam nga ngeen mëna mof yeen ñep
1: ah duñu nangu yu nga ñew nga jënd lu bari
2: ah so bëgge jënd juroomi saku tay té ki nak fi boga jeen ke nek fa la boga jeen nga buga ñew def doole
1: ñeneene duñu mëna am ko
2: dedet kon duñu mëna am di nga jeen nak ben su bare bu bari ñaar saku engrais mbokk waaw saku engrais mbokk nga am ci ben bu nek engrais mbokk ak engrais dugub bokut
1: légi beydi fofu ci datel mbayum ski bi rek ngeen di ngi bay ci nawet bi rek ngeen di bay wala ci nord bi ci nord bi
2: nord bi duñu bay de
1: nord bi du ngeen bay
2: dedet
1: lutax du ngeen bay nord
2: nord ndox mi la encore
1: xana fofu amul ay ten
2: amna ay ten
1: sayan yoyu ten yoyu amna fa
2: amna ay ten mais xam nga so sété rek amo
1: da ngeen tayal na da ngeen tayal
2: du tayal da famiti ndax so bogué bay lu bari be paré dem gor ay katak
1: mais dang koy lola la da ngay tayal waaw
2: ah fofu nak
1: da ngeen tayal parce que yeen fofu so be nawet be paré bay nawet bi nord bi su ñewé ñaata wër la di nga tok ñaata wër tok rek
2: ah dëd amna ño xamne kay dañuy gorgol di def ay jaxatu
1: mom la lay wax
2: jaxatu mais tol bi du danaka du tol ni sax
1: du yaatu
2: dëd parce que
1: mais tol bi nga bay ci nawet bi so gobé be jël lepp yobu kër ga han da nga ñew defarat tol bi han jema out ay ki nu ko waxe ya nga fofu ci all ba kay jema out lo xamne
2: ay dégg ak yoy
1: wa ding ko clôturer dal di defar say jardin
2: mais li nga wara clôturer ak ay dégg ni nga gorgo teet gor bi sax am so tolale amna garab yo xam soko lalé
1: dé do lal garab yoyu kay
2: ah loy la kon noy defé nak
1: do lal garab yoyu dé garab yu téré kay do ko la non li nga mu nek lo tiral fofu kay yomb na nak
2: lu mel nan
1: non laj na la ko ci all bu nga tek lo xam tane mën nga ko lo tiré kay day yom
2: nga jël sa jaas bi de gor be aye fo rafek la
1: dedet do go limo la do gor garab yi
2: garab yi
1: dedet do gor garab yi
2: noy def
1: amna lo xamne mën nga ko amna ki yu nek fofu yo xamantene ñu ngi ci all bi fofu rek yo xamne dañu am ay deg ni du ay garab yu mag yoyu waxuma lolu yoyu mën nga ko defé rek nga clôturer sa
2: mais lolu mën nga tax sa saret tay dem di gor ay dem noy ndawak yew xam nga da ngay tok ba ki yor garab yi ne dar suñu di nga ñak lo xamne fogo ko ci lolou ngay gorogor garab yu ndaw yoy ngay xouf te ñi ñom ñuy santé né so amé kat sa tol dañ koy gëna yar
1: kad waw kad kay day indi engrais
2: wa mais nekul kad dong
1: kad day indi engrais
2: wa lolou yépp nak suñ la féké gaté ko kor
1: dédé do gor kad
2: loy gor nak
1: man yima lay wax yoyu degolima la amna yo xamanté ki yu ndaw ya ni rek
2: yu way yu ndaw la mais yu ndaw yoyu xam nga day dun so ñewé xouf ko
1: non non waxuma wax dafa am ay deg yoyu day jamaaté ay deg yima wax yoyu
2: yoyu mo fa amatut
1: voilà lool la lay wax nak man yima wax ni kay nekul garab yo xamné dañ koy utiliser ki yoyu ci all bi lay nek ken duko laal parce que yoyu moy garab yi nga soko ki rek mu jam la xam na nu mu tuddi ci olof motax mënuma ko wax voilà donc ay deg yoyu mën nga ko
2: ndombolé ndom
1: wa ndom ci séré yoyu nga xamné mën nga ko utiliser
2: yoyu nak bari wul sunu
1: voilà ñepp xamné yoyu kay mën nga ko utiliser bon lolu motax yeen mënu len def mbey mom
2: wa mais fekkon sax amna lu melni ki grillage bu gudd bo xamné mën na dem delti
1: mais xam nga grillage yoyu aussi il faut nga am doolé
2: mom
1: kan xamna il faut nga am xaliss pour mën ko jënd
2: so ci waré def tol par ay rulo lay doon li nga am lu tolok juróom benni rulo mu wer par 100 mètre la ñaar ko bétar
1: wa légui lutax lolo waxoko ci sa ki ngay wax lutax lolo waxoko ndax ministre bi dégg ko
2: ah
1: doko wax ne yeen da ngeen wara def ay mbeyum nord mbeyum der su nawet bi passé ngeen def sen mbeyum
2: lolu yag na koy dekk ci dekk ba mais xejna waxat ak ndax kuy wax mom xejna yalla dina ci japp waaw dekk ba mom bëgg na mbayum nor ndax amna ten yu fa nek mon nañu rosé
1: mais dañu amul luñu clôturé ten toli dal
2: wa té encore rot bi dafa met ndax suñu amul lu melni machine
1: def
2: amna ñu ten bo xamni dafa fess pek xamna ku ci rofon machine
1: di nga am ndox
2: so talé mu dem ci tol bi
1: wallahi
2: mu arrosé su dé su dal pour dem tol bi yow mon nga def sa raccord mu dem tol ba ngay rosé nga xam nga itam bëgg ak jukki fukki pan ak nangam di rosé
1: ay pak waaw
2: dafa metti de
1: day metti waaw
2: fa kon suñu ten bobu koy am na machine ndax gis na ten yu am machine bërepp so waré rosé rek de am na mbalka bu nekk fi nga def ci ay raccord
1: waaw
2: ngay def ci mbalka bi muy dem yeyep am na
1: di
2: na ko de
1: di arrosé
2: waaw di arrosé ba nga def fofu so def fi mbalka nga def fofu mbalka ca bir su fessé soko ki ci ngone mom fess pek nga coupé bu su ba nga ray ci lolu falan ci set bi nga rosé nga ray rosé du yat ko dem ñi bi waaw xam nga itam yor poli doro ci di nga toy de té nek mak
1: day metti
2: wa té xalé goor ñu nekku ñu ngi Dakar ko ñu nek ñu ngi Dakar wa
1: lay nga yakane xalé goor yu ngay wax nonu suñu leen defalon lolu yépp est ce ñu bari duñu delu dekk ba
2: lolu su amon fofu ñu dag fofu hectare rek té ñu xamné li mom li ñu am Dakar sax li ñu am fi moko gën
1: wa
2: ah mu ngi melni ki rek suñu ngeewal gi day am instant bo xamne dem Dakar ngeweli tok sen dek ciet ciek ngente yi day am air bo xamne Dakar sox do ma fi gis xamna Dakar do ma fi ñewé de may son
1: deug la
2: diwan me falé ciet lo dem mëna wax dang waxuma nga tegg waxuma nga riti nit ki ñew ni la waxal ma nangam nga wax bu xolam toy bala ngay joggé fofu
1: nga am dara
2: di nga am mom kay ben pecek bon nga ci am 15000 bala 20000
1: deug la
2: su ko def nak nit ñi tokati wi nord mom periode tiet yek ngenti yek yoy man duma am artiste yo xam sax du ñew Dakar so fay ko wut kay amo fi loy fay ko Dakar dang koy baye ba yoy passe su ko def su pare nga xaj nga xos lu ji Dakar
1: deug la kay mais mbey est-ce que mbey mu ngi dundal baykat
2: bu bax waaw mbey sula wara ne amna dug bo xam sa bu ma joge tok ci base mba nga mbaxal ci mba nga xamne sama nek bal de dem na ci lutok fukki barigo
1: fukki bari ko fukki bari go dugub dugub
2: lo amatu bi sa xol
1: lay def
2: geser la yaakar ay rengele
1: hmm
2: so xalaté man mom amna dugub man suma amul tiebit man na def lax
1: hmm
2: sa xol dalay dudal
1: waaw
2: da ngay fogné sa yaa fi mom
1: so amaté touti wéccet rek ka def dépendance ben waaw ka def sa tieb so amul it na jël ci sa dugub rek
2: xaw mais li gëna bon awma dugub ay man suma bogé ci raxaw mo fan lay jëne 7 kilo
1: hmm
2: problème dug na dé
1: mais so xalaté né denc nga fukki
2: bari go dugub
1: fukki bari go dugub ya ko mom
2: sa xol bi day nat do ko jëdi
1: hmm
2: waaw
1: bon nak bay bay dugub bi amna solo
2: torop amna solo de ku ko ci amul de amo dara ndax tiebu kefe soko leke ñenti wër yo xamé le ko dugub dara suñ ko tajate sax li ngay def ah waaw
1: donc légui bay di ngom fi mu nek ni nak

0: fofu ci datel mom est ce que wax datel rek waye commune nga yo xem est ce que bari na fa ay tracteur yoyu mel xamé ñoy beyal ño len di beyal yeen
1: ah man de gisumako sun dekk man na nek nak nga yo xem mais man gisumako
0: yeen su ngeen soxla tracteur wala machine yeen machine yu len weyal fan ngeen di dem du ngeen dem ci commune ba
1: ah man de mazumako gis sun dekk mu bay sifa mazumako gis
0: wala yeen da ngeen amul ay hectare tol yu yaatu yoyu quoi motax
1: non amna ñu ko fa am mais amna ñu ko fa amul mais amna ño xamne suñ xam nga tracteur mom soko jele dang koy fay
0: wala mais sen hectare yu yaatu yoyep ay fas fas ñokoy bay fas
1: waaw amna ñu fas yu bax waaw yo xamne amna ño xam sax sen fas dafa xeb sen nawet
0: waaw fas defé nga am tol bu ndaw
1: waaw tol bu ndaw ku melni man amot sama fas pom ak sama jiw ga sama fas su xeye bala mi lima am mu jiw ko su xeyate bay ñet tol bu mu am xey gontu mu jeex
0: xana yo amo tol yu yaatu amo tol yu ki
1: amo tol yu yaatu te ya fi day yokku
0: waaw
1: njaboot bi dañu yokku waaw
0: deug la kay donc comme do ñu
1: bi dal war na yo dimlé bu baax ndax dimlé dal dimlé baax ci baykat yi de baykat mom xam nga baykat mom limuy am Dakar su amé lu ko op dekk lu mu juddo dootul ñew Dakar
0: dootul soxla dara Dakar
1: dedet mu nga mel li ma la wax légui rek
0: deug la kay
1: su programme yi jolé bëggatuma dug Dakar ta xamna limay am ci alba ci guerre ni duma ko am Dakar
0: wa légui do ñu may tuti ci na ngeen daan woyé bok fofu tol ba
1: wa lolu mom
0: ñu tejé ko émission bi bok
1: wa mais xam nga légui yow so bay soy bay ba tangor lolu mom lolu sa xam xamu bop lay doon
0: comme lan comme ban genre way comme bo xamanteni yow dang nga ko
1: xam nga ci mag ñeleelek nit de bay ba mu yag mu teb ne mbay solo mbay solo
0: waaw mbay solo
1: mbay solo nak koku day mon LR dekk bo xamne yow so taxawé di ko xol da ngay fogg ki sax da koy ñango
0: waaw
1: yaangi dekk
0: waaw
1: fofu nak ah sa xam xamu bop ngay waxati
0: waaw ma ñu ci ben rek ben bay mu way ci jaxale émission bi jaxna
1: lol de la la mon wax mbay solo dal la ci japp encore tangor yow so ñe kay sa mbum mi nga sol day melni ki dang ko ne ci xup ci bir ndox
0: day ñak
1: waaw
0: ok
1: ah bu ñek da nga doon ñew ci diggu tol ba def li ñuy wax sagandok nga sagandok
0: li sagandok
1: yow dal da nga ñew commencer ni
0: waaw
1: di def ni comme ça ni rek
0: waaw
1: ni dina dem ba yaatu be sax yaatu di def ni da ngay xel di tok ni di wër mu jek bo sa tankay di def ni
0: di wër
1: waaw mu nga koy dem ba tol ba jeex da nga jot digalo ba
0: d'accord
1: yi de
0: lolep ci mbey la
1: yi de
0: mais lolou amatul
1: lolou amatul ndax xam nga ne bala ngay tan machine jeexal mbey mi
0: d'accord
1: kon abla jay ya sam roga jamme
0: amin
1: wax deug mi xey simna te sax init
0: waaw wa datel
1: fa nga yo xem fo am boko dan e fo ngoy fop
0: ñep
1: e wax deug mi xey gid maden fa alaji musa yi alaji hamandi ciawin fo president comité rural mbax na in dem ba juuf
0: wa kay jerejeuf
1: eh
0: yow tam ñu ngi lay gërëm Beydi
1: waaw
0: Beydi ngom mom lañu dalalon Beydi waxtu bi jeex na de
1: waaw yalla na fi jam yag
0: amin ñu ngi lay gërëm bu baax ñu lay jaajeufal Beydi donc mbokk yi ñu tam fi lañu yëm ci émission bi tay émission Mbey mi dalalon ki di Beydi ngom di artiste itam di baykat dekk tundu bi ñuy wax datel bokku ci commune nga waxem mom lañu dalalon tay yene tam di len di gërem yeen ñi top radio sénégal ci émission bi ñi top émission mbey mi ñu ngi len di gërem ci déglu bi jajeufal ñep khalifa lo mo fété won ci machine ba di jajeufal itam kodu bi ay bi nga xamantene mo nokon tay ci tenue d'antenne bi di len di jajeufal benen alti benen

0: ay ci ñu ñono mbokk Sénégal ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajeufal di leen bëgge bu baax di bëgge toute la population sénégalaise ñi nga xamni sa sunu bu maad joté ñi ngi ni déglu ci radio Sénégal international rawatina ci sunu plateforme digitale ñi ngi ni sétane bu baax ay di tambalé sama nuyu ci le directeur général de la RTS monsieur Pape Alenia di ko ñaanal guddu fan ak wër mok ay collaborateurum yépp ndox mom bo amé jamm rek ñun ñu am jamm di bëgge nak bu baax le directeur de la radio François Xavier Thiaw tawfik ak taysir ce soubak légui depuis 6h du matin ñi ngi woyé ak sunu programme di leen jaajeufal bu baax sa sonné fi ci kër gi la maison Aïcha Gaye le technicien du jour Khalifa Lo mo ne ci technique bi mang koy bëggé bu baax ko di bigué la lingère Aïcha ñing koy jaajeufal bu baax momit mo fi néwon sank ba tay yalla nako jamm rek di sonal Aïcha Gaye timba ngi nonu mang leen di jaajeufal bu baax waye di la bëggé bu baax mais Abdourahmane Lay Sow mang leen nuyu
1: ala yi dul ma lay delo jar
0: melu bes
1: ah wa xana sante yalla rek ak di bëgg yalla rek
0: ndaysan
1: wa xam nga ñun mom sa su ne ci lool rek lañu nekk
0: wa deug la
1: ginaaw bu ñu sante yalla julli ci sangu sang yi muy sayyidina muhammad sallallahu alaihi
0: wasallam
1: wa di ñaanu suñu wajur bu goor bi nga xamni mo ñu jitu yalla nako yalla xara aljana kep bu fa fekk di ñaanu suñu wajur bu jigen bi fi dess di suñu serign di suñu lepp di wax ni yalla yalla guddal fanam di ñaanal madam bi ñu baye kër ga xalé yi yalla taxawuñu
0: amin bay
1: di nuyu wa timbi di ñaanal gep pep ko xamni rek parent d'élève nga bo xamni ouverture yi yanal yalla sutural rek ba nga inscrire li nga xamni
0: moy sa dom
1: lool dal lay tijé tay
0: ndaysan lool am na solo di ñaan yalla promo kep ko xamni borom kër nga yanal suñu borom jappalé ba nga am lo xamni dañ ko inscrire say dom lool am na solo Aïcha mi ngi nonu mais élage ma ngi lay ziar bu baax mon frère
2: way dudu ñu ngi lay fay di la joxat sa waccu way comme niñ koy défé sa suñu rek amo di nuyu law ñu lay ziar bu baax yottami di la nuyu
0: jërëjëf
2: di nuyu grand kandé wa ko me ñu lay ziar yu tamit le nuyu di nuyu RTS yépp di ñaan yalla def fi jamm
0: ñaan
2: fi yalla def jamm ci RTS
0: amin amin wa
2: sutura yalla mën nako
0: yalla mën nako
2: di ñaan tamit xam nga ñi nga xamanteni ñoo loru ci li nga xamanteni moy mënd bi xam nga yalla yalla oyofal lepp dal yalla yalla oyofal lepp wa metti na nak deug la mais day melni sa su ne rek bo len xol da ci gis sa bop mais xam nga lu yalla def mom nit mënu ci dara dañ ko santat rek ni santay yalla mom xam nga lepp dina oyof inshallah rabbi
0: ndaysan
2: jerejeuf
0: Aïcha mi ngi nonu koko moy élage mang koy jaajeufal bu baax diko bëggé kandé mang ngi lay siaré
3: mbey ma sun mang lay délu ziar dila ñaanal jam ak taysir ak képp ko bokkal liggéey bi di ziar sama gaay ku ci nekk ma nan jabb jox la sama loxo dila ziar dila ñaanal jam ak salam li ñu yalla boole yalla ndon li gën ci junte bu gën ci yalla nako ful ci aduna bi
0: amin
3: jappalé mbolum julit lepp ku ci nekk ci njaqare wala ci tolof tolof ci jamono ji ñu tollu yalla nako yalla safaral ci barke alquran
0: yalla
3: ñu yalla defal jamm mbey mbassu
0: Aïcha lolu moy koku moy kandé mang koy jaajeufal bu baax Aïcha gaay bala ñuy soobu ci waxtan we ci mbirum lamb bay ñu deglu li rek del soir ndax li yaakar na ni day dundal xol te amateur yi dang ci bekk Aïcha ñu deglu ko del

0: Aïssa mi ngi nonu khalifa lo li da fay dugg ci sama bir xol buñu deglo li kep ko xamne da ngay dund lamb da ngi ci am mbekté lol Aïssa lol day yé lamb touti ni nak il fallait ñu def nonu bala ñu tambar ci waxtan wi mais Abdourahman combat bo xamanteni yakarna ni yagatul légui mo am ci digënté mor kankan ak ki nga xamne moy ki
1: Talfa
0: ma ngi djeglu ha mu na nek combat bu neex Cambaren parcel ki nga xamni mom moy Talfa ñoo ñu lay andal ñu dër ko yobbu ko arène nationale ki nga xamni nak mom moy
2: mor
0: kankan dawal medina fas koloban ñepp dër ko combat bobu ñu bokk génération ñom ñaar mais combat bobu nan nga koy wajale ak combat bi nan lo ci gisseu ci combat bobu
1: waaw combat bobu nak da fay nek combat bo xamni da fay bax ci ki nga xamni moy mor kangam bu bax
0: combat bobu
1: waaw
0: xam nga nak man dama la xaw ragal parce que da fa melne marabu nga man damay tit combat bo wax damay tit
1: dama nek combat bo xamni day avantage bu ci mor kangam am sax ki nga xamni moy Talfa amuko
0: waaw
1: parce que Talfa dal na mor kangam neewuma du dara ci lamb mais dal na mbeur mu gëna graw mor kangam da ko jëngi ci ama neex nga xamni dafa rabaser xali yeb
0: waaw danko
1: waaw gis ama neex nga xam fi mu jaar ci parcoursam jile boy ña ci lamb defet bi joy na ñepp deg yaaral na le moko defal lak roj bi mu nekk ci lancé
0: waaw
1: mom moko ne muñal
0: deug la
1: ak ñeneen ak ñeneen ño xamni jaruñu ci jaar ci son bo ciatu daado fal barki de mo ñaa gis ngeen fi mu jaar ak mom ak ñeneen ak ñeneen koku bu mu ne beurek nga xamni moy ama neex fekk ci ko ci limu mën
0: danko
1: ci kon yaakar na adversaire buy jëlati Talfa war nga ko xolal
0: te lamb jëj yagul da ko dara prix jëgi ko dem yoram lamb ju gaaw
1: waaw parce que dafa xam dafa am déclaration bu Sathiès def avant combat bobu
0: waaw
1: mom lu mu yok ci mom mo xamni mom mi champion la xalé la amna ay bëss yu mu ñaak waye fuñ toll ni nak dafa wara gor gorlu te dafa am ben adversaire bu len bolé ñom ñaar ñus ñu da len bolé dal na ñom ñaar ñëpp
0: lool dafa leer
1: waaw motax ñom ñaar combat bi dafa nek combat bo xamni combat guerrier la wara nek mo kankan nak ni mu débuté lamb ji ak ñaari lamb yi mu jëlé yi mu joggé bu féké non la nëré bëré combat bi mok Talfa pour mu am ci sens du bëri
0: mok Diop 2 ni mu bëré
1: wa limu bëré Diop 2 ak limu bëré ki nga xamni moy prince
0: waaw
1: bokul ñaari mbëri bokku
0: bokul
1: wa parce que dafa bëré Diop 2 bëré bëri bo xamni damay ñëw tay dama lay ray
0: waaw
1: te gis ay opportunité buntu wara mëna dugg daan
0: waaw mu bëgg indi xex rek mom
1: waaw bëggam bëré mbër mu melni prince mu sut la ëpp la nga bëgg bagaar ak mom ci kaw
0: te
1: war ko nax daal ja ci suuf parce que papa saw tay bobu la yoron
0: tay bobu la
1: te da ci daan na ci ku ne waaw nak ku xol bëssam ak santan ñing nga xamni champion la ku xol bëssam ak nga xamni moy Dounkhaf nga xamni champion la ku bëss gis takusan ba mu am ak nga xamni moy Bamegan nga xamni Papa Sow champion la kon mor kankan mom dama bëgg mu dem ci combat bi mu dem xol livre Papa Sow
0: no xol papa li bëre gaay
1: no xol Papa Sow ni mu bëre
0: wa ak tay papa yor
1: wa li papa yor al lim doon bëre mais combat bi bu fekke dafa bëgg ñew bëgg deugal bopam automatiquement mbettel mu nako am ci lamb ji wa limu koy deugal moy daw ciokas jappati bëre xuma la japp deug tok di xaar de
0: bu deuglo mën na am lu ko metti
1: wa ma la wax lolu
0: japp liggey
1: Talfa avantage bi mom ci lamb ji
0: moy
1: day jang mor kankan nat ko ba tolok mom
0: jeliko
1: daw nat ko tolok mom parce que da la wax dara nga xam ko gis nga gor bu la pay mbag rek pour dole
0: gor
1: bu la pay mbag limay wax ni xamna espère dinañ ci ñew
0: deug la
1: waaw te buñu xolé ñom ñaar sen taxaway Talfa moko sut moko mbag du mëna moko pour dole waye mbeur bu la pay mbag tuti muy gor bo entraîné lim la bëgg def dina la ko def ta moy ta moy tour ma Talfa mu sol yaramam bu mu fess del
0: te gis na lolu ci mom
1: waw ba paré nak ñew respecté ki nga xamni moy mor kankan tok deglu ko mom mo wara deglu
0: ragal na lolu lay def
1: mor kankan warul deglu Talfa mor kankan ay bu deglu bu deglu Talfa ñu lonk ko yobbu ko
0: fan mu ñibi
1: li mo wara def lenn kessa la ouverture daw dor chokas waji daw japp da mu jappé bu ngi ko may mu xalat
0: na japp liggéey
1: bu liggéey
0: action sur action
1: bu ko défé mën na dan Talfa ba djéng ko dem ñibi
0: ba Talfa du comprendre
1: waaw
0: élage Talfa dafa bëré ak ki nga xamné day bëré mor kankan mor kankan jamono ji bawol nek ci jafé ki nga xamné mom moy mbay gui dafa daanu tafatine sen leader dafa daanu mor kankan wara ñew bëré Talfa mu na nek combat bu metti tay yow mor kankan lo koy digal
2: wa xam nga tay moy limu wax dama nan mor kankan kep ku ko xamanteni da ko yomal combat rek ya man mom kep ku ko wax dang kay lor ci combat bi wa parce que mor kankan nekkal ko xamanteni tay qualité beurem mom limu yor
0: waaw
2: heure bu ko imposer mbeur lu mbeug rek am
0: mor kankan
2: ci bo parce que amul benn mbir bo xamné war nga mëna taxaw di jamarlo mor ko nga ci dugg ko le beure bo xamanteni tay ndox du beure mor amnako wa doyol sek parce que mor bu jappé du deglu mais xamna combat bi jëm numuy def mais japp beure dal mo koy gëné ci combat bi
0: mor kanka
2: waaw
0: parce que comme li elage wax li
2: waaw mo xam nga parce que mo tax may deggal ke
0: Abdourahmane wax
2: waaw li tax may deggal ke mun beurem numu tuddi
0: Talfa
2: parce que dama ko gëwol mok Jassipol
0: waaw
2: dama ko gëwol mok Jassipol parce que bo xolé dañuy entraîner 3 mois mak Jassipol
0: waaw
2: mu ñew beure ak mom fi beure bu metti te pourtant Jassipol am fu mu jaar ak mom xeyna dañ nan lamb da am fu muy tollu am na mbeur bu xamné par force day genn parce que Talfa lol moko dal ci combat wo dool na 4 app ci combat bi
0: deug la
2: xam nga mais terewul bayiwul dafa ku ne action beurem parce que man lolou la soxla ci beur meur am na fon buñu fa yeggé bul deglu beurel
0: wa
2: parce que beurel moy tax nga jël ci action yi nga nek
0: lolou dafa leer
2: waaw tay ci émission yi nek dafa nek émission xol dina beurel la
0: beurel waaw
2: waaw kon
0: dama bëgg ñëpp beure
2: waaw lolou lañ soxla ñun
0: ndaysan
2: waaw kon Talfa na xamné amna combat mu
0: amna combat
2: waaw bu baax
0: acca kandé
3: waaw doudou
0: waaw ma ngi ni tok
3: ñaari xalé yi di xamna né beure na ñew ci wam
0: waaw
3: ci ku ci nek mu nga dan sa morom analyse nak dañ koy wax mais ku ci nek mu nga dan sa morom té ku ci nek na xamni boy ñew na nga paré lu né parce que ku ci nek yaangi dajé ko xamanténi bëri na ciow
0: dëgg la
3: ñun konkan bëri na ciow Talfa bëri na ciow té Talfa dafa ton ci dina ñu dëri bo xamanténi du may dara té mel konkan gis na ko mais bërim lu lir mako lu bari xamna ni ku bëri rythme la ben combat la mossa sétan moy combat bi passé dañ ko dan
0: mor konkan
3: waaw
0: wa prince moko dan
3: xam nga man xalé yi xamna leen ni rek ñu bëri liruma leen
0: man
3: ñi ñu ma gëna xam moy ñu jall ci ginaaw
0: waaw dëgg la
3: mais ñom na leen xamal ben affaire ñom ñaar ku ci nekk na nga sooralé boy ñu bis nga am
0: ndaysan
3: té bis du tuti
0: borom lay tollol ndaysan
3: li nga wax na mo ci dëgg goor bu lo sutere ëpp la mbag té mbeur dëgg dëgg bala nga ko xam dëgg dëgg musuméku waaw
0: ma deug fofu
3: la xamé Aline Diouf di beureug Moustapha Gueye ñu nan bu ko Aline Diouf jappé da koy ni da koy naax
0: ké rek bëss ba namu démé won
3: non biko Moustapha Gueye dooré naax xalu kenn waxatuko
0: loxo dafa dar gemmi
3: non loolu li ñuy waxtané la tay parce que loolo am
0: waaw
3: té ñaari mbeur yoy dañ doon bëri bëron ciow
0: dëgg la
3: mais Moustapha Gueye liko jittal mo bari xalé yi naax ci loolu lañ tollu man exemple yoy lay joxé té xalé yi ku ci ñew di bëré na nga ñew xamné yaangi dem am nga bis
0: dëgg la
3: té bis bu ko kenn xépp
0: bis bu ko kenn xépp
3: waaw conseil yi ñu lay jox nak pour nga def li nga wara def c'est bon respecte ko ku ci jum daanu
0: ayta el de nga li wax law neena ku ci jum daanu mu neur nek combat bo xamni combat bu doy war la parce que Talfa tayji bu daane je crois bien mag ni dañ koy jox loxo
1: waaw dañ koy jox loxo na da fay yegg parce que tay da fay am lu muy drainé day Talfa da fay drainé ci full bo xamni il faut ñu bayat ko xel ci lamb bu baaxa baax Talfa neena lay heureuse moko tey ci lamb mais il won na fek fi ñam fa arafas tollu ci ay cachet mu tollu fa
0: mais kérok bon erreur la depuis Youssou Ndour danko
1: wa parce que def ñom dañuy bëre Youssou Ndour ta xamu Youssou Ndour
0: xamu ñu très bien
1: mor kankan dañ dajé sal mi entraîner ndaysan dajé ma mom di waxtan mu nek na xalé bu ma jox cër
0: mor kankan sama waji waaw
1: fu ma fekk na ma grand bi naka Moussa Ba ñu waxtan di waxtan ci lamb nak waaw manako boy manako ya ngi bëre ko xamni papam mi koy indi sa xamul lim man
0: deug la
1: Youssou Ndour ken mënu la wax li la mën ci lamb
0: lolu dafa leer
1: waaw manako nak da ngay bëre ko xamni il faut nga respecté ko jox ko cër mu jitu lo ci lamb am lu mën ci lamb am lu def ci lamb
0: deug la
1: waye manque de sens motax mu tollu fi ci lamb waye tay Youssou Ndour won tollu sax di beurek ñoo war na
0: fa wa lolu deug la
1: wa parce que tay boy xol site ñom Youssou Ndour ñoo bok ben génération même sa thiès bi limu magge Youssou Ndour ci lamb
0: beuriwul
1: wa Youssou Ndour bu balagé dañ ko magge ci lamb beuriwul
0: deug la
1: wa motax kérok mor kankang lolu moko dan ci demo ki digënté ma ki nga xamni moy Youssou Ndour Talfa lolu ko dalati na dafa ñew yaakaani mo pu doole Youssou Ndour moko dakk beure nak bobu mi ci lancer bo xamne duma japp daan
0: la ñoo cey dynamique de victoire
1: moy duma japp daan
0: daan la
1: dem yoonam waay Youssou Ndour nak du ñeexu ñeb
0: kéro parcel do am lu leen bet
1: dañ am lu leen bet
0: et ça de fait del ñu daan ko et ça ni tek
1: wa mais mag ñi xamone nañ ni Talfa bu respecté wul ki nga xamne mo Youssou Ndour du ko daan
0: ñu jël ko yobul Cambérène
1: wa xam nak des fois nga ñew ci lamb folie japp la folie de jeunesse ak sa doole ak fo contact xam nga contact bu beuri dafa mbeur defa am na fumuy toll ci contact da nan ku mu dajal mo la meun
0: deug la
1: waaw day am defa mbeur am na fumuy toll ci lamb lu ne ci kanam da nan mako meun kon laaj ak ñak galaaj ci yam
0: kon yeen say lamb day wor
1: defa lamb nga ñew ba ci biir geew lamb wor la
0: deug la
1: nak ku xol besu guuy bi ak zos nga xamni lamb day woré
0: la ilaha illallah bis bobu kérok loxo dafa dar gemmi
1: nak motax nak gis nga adversaire bobu ñom ñaar da len jangalat lu beuri ci lamb nak ñom ñaar ku ci ne bi nga joge ci lamb joju da nga rutifé wu wat gëna yokkat sa beuré parce que mort bi mu jégué ci Youssou c'est le commencer di beuré assurance Malick Coumba
0: deug la
1: tek daw jëli japp gauche japp droite ba paré indi menen sañ sañ da na dugg bo xamné mort bu ñëwé
0: day yëngal
1: wa mort boko gissé dina
0: mo gor gu deug
1: da na mo gor gu deuyer la mais jaratul mu koy wax nit ñi xam nañ ko
0: nit ñi xam nañ ko
1: wa mort dafa am fu mu tollu ci lam ñu nan ko mourlo mu jëgë fa ñu tuddé ko xarañ do nak limu xarañ
0: xarañ waaw
1: wa mais mom mort kan kan bu daané ñu tuddé ko gor gu deuguer ma la wax lool
0: combat bi
1: bu ci daané gor gu deuguer lay muju tuddu nak boba dinañ xamné carrément dan na mbeur champion bu mak
0: waaw
1: te dama dan na ku nek futur roi des arènes dan na ko xamné ya xaru penc la
0: deug la
1: wa motax nak talfa mom tay rek moko mëna may ndam ci lamb ji mu jëm
0: combat bi
1: wa mais mort kan kan mom mo wara diriger lamb ji
0: mo wara diriger lamb ji
1: bu féké bëgg na ci génn parce que légui père ray wax ju am solo muy digënté Moustapha Gaye Aliou Seck
0: waaw
1: ak ki nu tuddi Aliou Diouf Moustapha Gaye dan nako ci ben takusan ñett yoon heure bu ko daal ñu lako daanul
0: waaw loolu
1: te jëlim ko daan bokkul ak ben loolu décision mo koy def moy lo préparer motax mort dafa wara préparer nga xamni moy talfa xol ni mi bëre mom daw door japp action sur action gis nga boña bam bëggé dan brise mer
0: waaw
1: brise mer yalla nako yalla xaraaje na boña dafa ñew indi 7 technique ci kaw tek teggi tek tegg dafa ba bobu brise mer ko gënon nek ci lancer
0: mo gënon nek ci lancer
1: wa mais dafa am lu mu entraîner am lu mu gëm ñu appliquer ko dem dan nga xamni moy brise mer mo rek bu bëggé dan non lay def waye talfa limu koy diggal moy jour lamb ji mom moy le roi jour lamb ji mom mo wara jël ndam motax mo wara dal waye talfa bu dal
0: mën na am lu ko
1: metti dina mbette ci lamb ji mu jëm
0: ila de nga li wax neena bu dalu dina mbette ci lamb ji
2: wa parce que xam nga dañ nan man talfa dafa jige ci combat mo jassi pel yaakar mo mën xalé yépp combat bu motax mu yaakar mo mën xalé yépp parce que loolu lañ doxé tay fi mako nangulé deug deug bi mu daané ki nu tuddi
0: ama neex
2: man sala ko sogo nangul
0: jël bu reuy bu lamb dafa gaw
2: parce que lawol fa am solo ci bir waxam parce que ki nga xamné ci mënina nga ko fekk parce que mbeur saasu ne dam no ñew ci lamb man duma xamné kay tay ki li la indi ma taxaw diko xaar diko deglu
0: dama indi leneen
2: am lo xamné jëkënte la
0: deug la
2: mais tay bo xolé Ballou Diouf comment wax nu Tidiane Fay jëkënte mo Tidiane Fay dan ko
0: deug la
2: ta pourtant bi tay su mbeukënte nañ seen bop dañu dajé keñ ñu ngi essat parce que ñu indi won Ballou Diouf lo xamna ci dara
0: deug la
2: wa kon amna mbeur fu muy tollu amna combat fu muy tollu ñëkënte dafa am solo
0: ñëkënte dafa am solo
2: parce que pied yi kene ko nek amna pion bu ko sama tege da lay arrangé
0: ndaysan
2: wa la motax ñu duñ daw jël da ngay daw jël bëré man si xalé yi kenn la gis ne mom moy jël tank baye ko fa daw ko sëndig muy jën
0: bëré kéré
2: waaw
0: wa da koy def
2: mais loolu dafa am solo ci bëré da ngay jël tank bu gaay yakal ci tank ngay fanan nga baye ko fa dem outil lenen
0: mais da nga rewé sama ndek ki jën kéré daan yëngal sénégal bëri ay koña bëri ku né jék jék koulé biel jeen xamul lan la mo mel na jeen lan moy problème
1: jeen amul du problème dama nan manque d'encadrement day am
0: defa ci mbeur très bien
1: wa parce que waxnako père kayre
0: kayre waw
1: wa nako carrément xalé bi dafa am ben lancer bu nekkon mu jek wacc dynamique bi defa day am ci lamb nak
0: sport
1: bo ci gis defa nga xey Samuel Mone nek fo nek golu Sénégal ben massa le golu
0: après di sa xé kamu jeex
1: jeen attaque
0: Samuel Mone tay bis bobu Liverpool la won
1: Liverpool lon
0: ndaysan mu gol ni dugal ko bi bo xam ñepp joy ci
1: alcorane
0: Samuel ci fi ge
1: kan la gëj ñoo ki national ba tay mo do lamb defa da ci
0: am bi fuko deg legi
1: fuko deg ni dul
2: la wala
1: pour xamane sport mo demé nonou
0: wow.
1: Sport dafa graw surtout sport individuel mbeur mi ko dafa wara fekk mu sain
0: ndaysan
1: esprit bi normal moy limi wax chaque jour nan nga am mental
0: wa mental xair
1: wa mais mbeur dafa am fu mi tollu ci lamb day am ni mu jogandol ñoñu romb ko dem te mu lenn ni mo leen meun mo leen daxone beure so am esprit bu normal après ces combats yu beuri dang koy raté jeen lolu bokk na ci combat yu beuri yu mu raté jeen bu mu ñewé contre ki nga xamni moy Zarko bu mu simé ko mu nga fekk ñoro ma am kuma togal mo wax manako jeen de kay manako jeen forme bi mo indil ni
0: xebnako
1: bugumako mo tax manako forme bi mo gison baba indi won contre moddo mom luma indil tay parce que jeen at age bi mo am ak fimu tollal liñ xam ci mom warna meuna ñew indi ñu ay muscle du
0: fait indi wo comme
1: waaw dama beure Zarko rek dama def 100 kg dama beure Zarko dama def 120 kg non des fois nena la doudou di nga def 95 kg bo xamni muscle bo contact la bo xamni lo japp mu fekk ci la
0: mu ñew waaw
1: waaw dëg nak jeen contre Zarko lool moko ray parce que il a été mal préparé ce combat parce que Zarko daxuko beuré
0: dedet
1: ëpp ko doole mais sañ sañ la ko ëpp ci
0: bis sañ sañ la ko ëpp
1: waaw dafa ñu imposé ko xamni carrément fi la lay jaar dan la
0: dan la
1: légui nak mu amaat benen tour bu mu jaarati dem jëli ki nga xamni moy pakola mais combat bi mu jëm contre pakola boy pokola
0: pokola balde
1: waaw pokola balde jël laaj ñuko ci xex laaj ñuko ci door laaj ñuko dara xam lu ngi ko laaj abdou ne silik mu daw japp pokola dan ko
0: gis nga ni lool duma yomb
1: bu ko mënul dan na tek ngemam
0: xol lenen
1: waaw parce que pokola champion la
0: waaw
1: ci mais gis nañ ci limu jëgé ba paré pokola day manam day dabé
0: sañ sañ la am dé
1: waaw day dabé dafa am fu mu jëgé di dabé
0: waaw deug
1: na nekkon champion nekkon ci ay xat xat yu metti yalla dimbali ko ba mu jotat bofam ma ngay entraîner nak gis nañ ko
0: deug la
1: mais problème moy pokola bi nekkon daw at bu ren bokul
0: est ce que mo fi né
1: non nena la bi 75% lone mais bi 45 la 50 sax pokola amuko kon jeun kéré mom dafa wara japp ni bi gagne payam la
0: ñeu japp ko jaar ko ñibi
1: dem yow jarul dor bu mu dor
0: ñeu japp la dan dem
1: ñeu japp dan ñibi waxon nako fi ndias bi muy beure pap cambrin
0: waaw
1: pap cambrin jël avance febar febar met yi xawma vous rappeler de ça
0: waaw
1: bu ko ndias japp du ko dor dori met ba elage bakam be du yux nan bu ko dor japp ko dan ko
0: waaw dan ko
1: combat bi fa lañ jëm jarul dor jarul dara mom jeen na gëm bopam xamni carrément
0: 3 points la soxla
1: 3 points la soxla tudu pokola moko wara tey pokola mi xébu ñu na pokola champion la mëna bëré mais dafa ay torof torof day tollu ci lamb
0: day tollu ci lamb
1: waaw bu fekkon blessé wul kon buñu bëré dana nek benen combat
0: benen combat
1: mo dox jeen combat bi for force dafa wara dan
0: dafa wara dan ay té li dem kandé li dal jeen est ce que darul boy ñang ci lamb ci
3: wa man jeen kéré sax dama ko gëjë dégg li nga laacc légui dafa am solo parce que gëñ na ko dégg ci lamb ci té xalé bi dafa nekkon ci yoon bu am solo mais manque d'encadrement li ki wax mo ci nek
0: da ci bok
3: té xalé boy bayam yor ko dang ko waron yoon bi nga xamantene bu fa jaaré genn ci moy yoon bi nga xamantene fi la sey naw la jaar fi la bëgg nga jaar fi jaaral fofu
0: ndaysan
3: mais xalé bi da fay bëré yo xamantene toujours moy daan bopam parce que day top dolem wala top feugum bu def lo xamantene ci combat ba ñak te lolu baxul ci xalé bu tor bëré mom warna am numu démé parce que ay moromam da fi nek tay dégg yuyu dé
0: dëgg la
3: buñu démé nak bu diko
0: bolé bayam champion la won ci lamb
3: mais bu mak man maysa bi makoy xam mi ngi nek écrimer mo
0: maysa jaw
3: kamal salé yoko
0: kamal dëgg la final nak modlo claf
3: ngok
0: kero dama joy
3: wala te modlo xam nga ay bagasam la yor mom mak mu feug nga am no mel
0: modu
3: non mak bu mu feug nga am no mel
0: nga wacc
3: waaw te lolou la def kelok ak bay kere mais nak xam nga mbeur mu mag ak mbeur mu ndaw la
0: bokul
3: legi na fa luñu jëm ak xalé yi parce que amna ño xamantene bo la daboje da nga wara woné sa bop
0: da wara woné sa bop
3: modlo te lu tan ci lako xalañ lu ki wax nako legi dafa am lu mu def lo xamna jar na tour ñu tolko tour bobu parce que nit kuñu jox tour dafa am lolou liggey ba tour bi daf ci la
0: deug la
3: donc mbeur yi dafa am no xamanteni buñu ñëmelé rek dañu xamni li motax ñu am ko
0: ay ca lolou amna solo bu ñu méré li nga xamni li motax ñu am ko ay ca mbokk Sénégal ñi ngi fi ci radio bu mag bi la radio majeur ñëk ju du ñëk bax niwul kenn bonal radio bu mag bangok baye légui balima dem bëggal gaay ci Abdourahmane Ndiaye Falang suñu baye bobu nga xamni yag na bëggal lamb bu touché ñi ñi bëkk ay ca ñi deglu ko del ci
4: I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.

0: dañ koy yee day nelaw dama fu muy toog ci yow xam-xam yi mun na fi nekk mais li koy def parce que muscle yi dafa war di jël dafa war di bouger
1: bouger
0: bi loo koy may mooy contact ak mu luur léger ak ku ndaw pour bu ko defee sa bëri mun a yeewu Sathiès dafa am avantage boobu noonu dafa tey mun naa ne ci xale yi dàq bëri Sénégal ñu ngi géejë waay parce que ragal fii ragal fii la day xañ wërsëg man Dakaru laa dëkk mbërum Dakaru laay bëri laay supporté mbëru géejaay bu ne mbërum mbuusu Dakaru sax mbuusu Dakaru bi laay faral dëgg laay wax quoi mais tey boo xoolee ay xale yu mel ni Thiatou Daara Fall ay boy yi dañu géejaay dafa bëri ay mbër
1: yu mën a bëri
0: ay Jackson
1: combat dafa bëri seen taxaw
0: na waaw dafa bëri ay xale yu mën a bëri te xale yoo xam ne dañ lay wecc ci bëre
1: waaw du mën a bëre
0: dañ lay wecc ci bëre amatul lamsar dañ koy wax tëj dee lamsar fi ñu toll nii déggatuñ fa mbër ay Aliou Diop numéro 2 bi ñu fay nekk ay néeku rël la boobu temps boobu site dafa nekkoon site bu garaaw boo xam ne dana bëri ci kaw bëre
1: dëgg la
0: dégg nga ma de boobu da doon bëri ci kaw bëre mais site depuis presque mën naa ne 6 ans 7 ans yi mujj yëpp bërëm dafa xaw a tëju parce que day ñëw indi doole am naa masse am naa taille bi dafa am beneen système bu may bëre yor naa ngemb waaye dafa am mbër yoo xam du ngemb du taille du doole moo leen di daan bëri moo leen di daan. Sathiès doole bëri koy daan loolu daal laa bëgg ñu bàyyi ci xel. Si te bu bëggee daan Sathiès na yeewaat bërëm. te contact bu bëri.
1: Kon bërëm bi day nelaw.
0: waaw bërëm bi day nelaw.
1: foog mu yee ko.
0: il faut mu yee bërëm il faut mu yeewaat bërëm bi. parce que contre Modlo ci ngay xamee ni sax bërëm bi parce que dafa am ay faa yu bëri yu Modlo def. yoo xam ni Sathiès bu ko amul ci Modlo kenn waxatu ko da koy xar.
1: nit ñi bi.
0: waaw da koy xar yëkkati ba ci kaw dóor ci suuf. Modlo heure yi mu def contre site. bu ko Sathiès amoon ñu xam ne champion la. waaw dama bëgg tamit.
1: mais su ma xoolee ba ci biir El Hadj dafa mel ne Law dafa bëgg wax ni. Sathiès il est le champion.
2: mais champion la dañ koy nangul.
1: waaw dafa bëgg wax ni moo mën gars yi.
2: waaw parce que xam nga tax man toujours dama naan.
1: jógeel micro bi waaw.
2: xam nga dama naan pour ñu ne moo mën gars yi. da nga koy nangul parce que ki daal roi nga.
1: waaw il est le roi des
2: arts yaa fi mën ba combat bi ñëw ba ñu gis leneen. parce que tant que yaa ngi jël adversaire toujours mën yaa fi adversaire laay yemale. si biir même bis bi.
1: dëgg la
2: waaw parce que roi bu jëlee empereur mais ñaari koron yu teg la de.
1: te ku daan da ngay yóbbu ñaari.
2: ñaari nga yóbbu.
1: te heure boo bëree noonu koron bi lay teg wala empereur bi lay teg.
2: waaw. mais kon koo foofu kenn ku si nekk war nga mën a parce que bëri daa am ndoxtu. parce que comme li Law di wax parce que bëri am na fu nit di toll sa yaram xam nga carrément nit ki fa la jëm nit bu jàppee war nga xam ne carrément kii jàpp na mais mu ngi préparé pour sama kaw mais am na loo xam ne njëkkante la ci biir bëri. bëri il faut ñu am ay njëkkante tey écrit ngay nekk gis na tey xale bu ndaw bi nekk écrit bi kooku bu xebbe kooku mooy bëri la mbërul mag bi. parce que ñeneen mbër yu mag yi dañuy contact rek ku si nekk jàpp bu wante.
1: ay ca mbokk mi allo.
3: ça va.
1: allo.
3: ça va yaa ngi si jàpp.
1: waaw maa ngi sant yàlla bu baax sang bi.
3: sant yàlla Dodou Mbaye maa ngi lay nuyu bu baax.
1: maa ngi lay fay mon frère na nga def.
3: alhamdulilah nga
1: la bien merci.
3: Fally Sow la.
1: waaw na nga def Sow yaa ngi si dem.
3: santoo yàlla bu baax waa émission bi neex na lool.
1: jërëjëf frère.
3: waaw si affaire combat yi nga wax moom mooy lool si la partie yëpp ñoom yëpp ay jàmmar lañ.
1: waaw.
3: mais en tout cas si te na am conseil bu baax rek.
1: na am conseil bu baax.
3: waaw Sathiès conseil bu baax moo koy daan parce que Sathiès moom bu doon conseil bi nga xamante ne Modlo du daan Modlo. dafa am conseil temps yi fu mu toll nii dafa am conseil mais si te tamit na dëgëral boppam.
1: na dëggal boppam.
3: mun na bëri waaw mun na bëri am na njom mais lenn rek moo ko yàqal lu muy annuler xam nga Sathiès bëggul kuy annuler. booy annuler rek lay toog. waaw moom lay faral nag yàlla na ko yàlla may naam rek.
1: ndeysaan. ayca kontaan nañ ci moom bu baax a baax mi ngi noonu dégg nga kaddu yi mu wax mais dafa mel ne waxtu bi jot na xalifa loo ne mel nga yoon ci ay simili jeex na. journal bi mooy waaj a tàmbali Kande.
4: mbay ñu ngi
1: lay ziar kaddu pour tey
4: ñuy di la ñaanal jàmm ak taw fay ñi nga bokk liggéey yàlla na yàlla defal jàmm defal ko mboolem
1: ñëpp amin sama waa ji
4: ñun ñu tamit yàlla bu ñu doon fu mu jug daje
2: amin
4: defal ko mboolem jëlee ngeen jëf.
1: ndeysaan Kande da koo tënk. El Hadj.
2: waaw xanaa tamit xam nga di delluwaat di ñaanal RTS rek jàmm rek.
1: ndeysaan yow li tax nga bëgg ñu man loolu daf maa yéem parce que yow kër gu mag gi da nga koy ñaanal taw fay.
2: waaw mais
1: yàlla na yàlla defal jàmm
2: parce que jàmm si la lépp xaj.
1: dëgg la grand
2: parce que tey dama lay wax benn affaire. man talibé cheikh la. waaw mais tey Mame Abdou am na lu xamante ni toujours dama koy bàyyi xel ci ay
1: waxam.
2: waaw parce que fu jàmm am bu la neexee ba tëddee di nga nelaw.
1: ndeysaan
2: dina def fu jàmm amul moom xam nga.
1: mooy loolu waaye
2: doo tal sa bay nelaw.
1: dëgg la
2: waaw kon yàlla yaa dul sutura bu baax a baax.
1: amin
2: def fi jàmm bu bëree bëri.
1: amin waay
2: di nuyu ñëpp nag di nuyu Gueul Tapé Medina Fass
1: Colobane
2: képp ku ñuy déglu rek ñu ngi lay nuyu
1: parcel ñi bëgg
2: ñu dëllu waaw ñëpp waaw ñu ngi nuyu képp.

0: xamni yaangi baye xel ci lamb ji
1: ndaysan
0: wa di content ci ñep di nuyu madam nak bu baaxa baax ak sama ñaar
1: ñoo ci sawa da nga nobat
0: wa mais xam ma rek
1: tamay tok fi na ay
0: mu wa xam ma tay law da am xel da fa wa sama xwat lolu
1: sawa day sama tay
0: mais ko nuyu madam sawa fu mu nuyu ko am nga
1: sawa defal na
0: ko tamay ci nuyu sama mel grave xam ni wax deug yalla as jongo
1: as jongo
0: wa as jongo
1: as jongo mel mu ndumbe
0: bu ndumbe wa
1: c'est vrai
0: il faut mako nuyu bu baax baax sama waay daf ñuy baye xel bu baax baax baax baax
1: as
0: wa yalla wa diko ñaanal jamm
1: as ku baax la wa
0: diko ñaanal jamm
1: ñu ngi jaajeufal bu baax la way
2: wa dudu ñu ngi lay xara bu baax baax di xiar ki nga xamni mo zéro won technique bi nga xamni mo nekkon ci digital bi
1: khalifa lo
2: wa khalifa mo ñu gis ko muy ku jambaré wa di wax ni rts mom njambar fi fekk bax
1: non la beugé macaroni wa macaroni khalifa wa macaroni quoi
2: dana ko inviter macaroni keur inshallah bu nexé
1: fuma ko fekké ñu laal mburum def ci macaroni nan ma kay barké no nice
2: mais dudu li ngay wax ni dama fatali xam nga ñun biñu gëna nexal dara ndef stade sa grand sénégal dañu jindu mbur ak bullet bo xam day and ak macaroni wa khalifa xana dip bobu la beugé
1: ko min de ko beugé lolu khalifa
2: dëru di la condamné bu baaxa baax di condamné wa timbi bu baaxa baax di ñaan yalla yalla ñu yalla defal jamm suñu réew mi yalla fi yalla def jamm
1: amin
2: bi wacc na torop mais muñ ta ñaak parce que bu tangere gi fo mu taw mu feex ndax chaque jour dudu gis nga taw mi amna ñu mu arrangé wul mais ay mbir yalla mo démé non mom kenn sañu ko wax pourquoi yalla ñu yalla sutural bu baax defal ñu jamm ñu dajewat fi ñu ñëpp inshallah
1: acca koko moy abdourahmane lay saw moy sama waji mang koy jaajeufal bu baax di bëggé kandé di bëggé elhadj gay sama gaay yi mang leen di bëggé bu baax di len jaajeufal mbokk senegal kep ko xamne yaangi don tok di ñu deglu ci radio bu mag bi ñi ngi lay jaajeufal bu baax di bëggé wat bu baax kep ko xamne rek yaangi ñu deglu sa suné mang koy wax di jaajeufal le directeur général de la RTS monsieur pop alenia diko ñaanal tawfik ak taysir ba lepp lo xamne bëgg na nga ci kër gi suñu borom defal ko jappalé ko ci di jaajeufal ay collaborateur yépp di jaajeufal ñëpp di len jox dig dajé inshallah ci carton yalla ba suba à partir de 10h 15 minutes sen émission teranga senegal mbay ma jaag ñëwaat bëggal len ba mu neex légui légui ni journal bi gaay xaar len ko information bu leer nañ
3: ngendek gamel ngendek bi mën ngendek ko am naan ci gëm nga dajel